0: kasi wala kayong secret phone. Sige.
1: Patuturo ano? Burner phone eh. Wala eh. Sabi niya. Oo.
0: Opo.
1: At ngayon, gusto niyang i-post sa Facebook lahat ng screenshot ng private conversations namin bilang tila expose daw. Legal po ba yon? Pwede po ba akong magsampa ng kaso dahil private messages iyon kahit totoo naman ang contents?
0: Opo, bawal po yun kasi that is privacy. Kahit po mag-asawa ko, you are not allowed to use it against the person who made the private communication. Not only against him, but against the person na kachat po niya.
1: Ikaw naman, ikaw na yung nagkasala. Kakasuhan mo pa misis mo ngayon? Para naman, ano ka naman dyan? Ano, and I'm just wondering how that conversation would turn out. Sabi mo, oh, pag pinost mo yun, kakasuhan kita. Diba? Are you gonna be able to say that to your misis?
0: Hindi, pwede niya talaga kasuhan na cyber libel.
1: Pero, yeah, kasi, huwag kayong gawa-gawa naman. Ikakaproblema ninyo tapos bandang huli kayo pa nagagalit pag ganyan, di ba? Pero syempre hindi natin kakampihan naman itong lalaki. Although sinabi naman, tinanong lang naman niya kung meron siyang legal remedy.
0: It's the same thing na nilagay ni Justice Leonel dun sa yung sinasabi mo. Kahit nag medyo may karapatan yung lalaki dahil siya yung gumawa ng mali. Hindi ko siya kakampihan, sabi ni Justice Leonel, applying the principle of equity.
1: Oh, ibaligtad natin. Papaano kung yung babae ang nagtanong sa atin, di ba?
0: Okay.
1: Nahuli niya yung asawa niya na meron siyang kachat na iba. So, ano ba ang kanyang number one remedy dito, attorney? Bukod sa, syempre, sabi mo nga, illegal ang pagpo-post. So, huwag ka magpo-post. Anong gagawin niya ngayon?
0: Kakasuhan niya kung kung lalaki ang nagkamali, violence against women po. Mm. Kasi 9262, kasi po may emotional trauma. Yun po pwede. Kung lalaki naman po, kung mapapatunayan niya pong nagkarelasyon talaga, pwede pong mag-file ng adultery.
1: Pero ito ba'y talaga bang dapat ang unang gagawin ay legal agad na kasuhan?
0: Mag-uusapan niya, no? Kasi kahit pag nagkamali po yung asawa nyo, pag-usapan nyo muna, huwag nyo. Do not wash dirty linens
1: in public. Yun ang problema. Huwag yung masyadong padadala.
0: Kasi minsan po, I remember somebody, malapit lang po dito sa...
1: Ano, mabanggit na, huwag ka nang bibigay ng clue, bakit?
0: Nag-away po sila, pinost po nung anak yung nangyaring away. And it pertains to a very important person in their community.
1: Mm-hmm.
0: Pero later on po, nagkabalikan po sila at nag-ayos.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi na po pinost yun, hindi po masyadong naging scandalous. Sana po, pag po galit kayo, pigilan nyo muna.
1: Hindi talaga maganda na ikay mag-desisyon ng kung ano-ano when you have heightened emotions.
0: And this apply to both men and women.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, in the end, you have to preserve the family. Yun po ang tingin ko.
1: At saka, ako may nakwento rin sa akin na nabaliktad pa yung mga kaibigan na kumampi. Halimbawa, yung babae, di ba, yung asawa ko, ganito, ganyan, nahuli ko may ganyan. Tapos, syempre, yung mga babae, no, yung mga kaibigan niya, andyan na yung, sinasabi ko na nga ba, noon pa, yung asawa mo talaga, ganito na, no, kinampihan, opo,
0: yung mga marites.
1: Yung mga marites. Pero bandang huli, after ilang months, nagkabaligan. Ngayon, ang masama pa, ang dating, yung mga kaibigan kasi kinampihan ng babae. Hindi kaayos, no? So, yan, ingat-ingat din kayo sa...
0: Hindi, ba...
1: Nakakampihan ninyo.
0: Pag po ganyan, huwag na po kayong makialam. Kasi po...
1: Makinig na lang,
0: ganun
1: ba?
0: Ultimately, yung pong mga anak ang apektado.
1: Okay, sige. Oras po natin. Talaga mo mag-ganyan usapin. Napapahaba tayo. Di commercial break na, ha? Magbabalik po ang Legal Vibes makalipas sa ilang mga paalala dito lang sa GV99.1.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and
3: exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: Pati-RiteMed Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
5: Basta RiteMed, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO, love your eyes.
12: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Basta pag nilalagnat,
14: dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
14: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic.
15: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is a generic name of Bijesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Bijesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Bijesic.
18: Mabuhay! We are Mimi!
19: And you're currently listening to
18: GV99.1, your good vibes!
20: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
21: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
22: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibe.
23: Huwag ka po maniwala dyan.
22: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan, one take at a time.
24: Your voice matters.
22: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
25: There any objection?
22: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
23: Oy, wait ha.
22: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
26: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: Oras po natin, 8:28 na po ng umaga, mga ka-vibes. Ito pa rin po ang Legal Vibes. Maaari po kayong magpadala ninyo mga queries, mga katanungan legal man yan o kahit hindi legally, ang dami na mga experience itong si attorney, marami tayong makukuha ng mga advice dito.
1: ibig po sabihin, di na po ako bata.
0: Marami tayong mapagkukuha na naman na wisdom from Attorney Will. Pero, ito yung hindi ko magets na wisdom before. Kung maalala ninyo, attorney, no? Itong pinabalik na pondo ng Department of Finance noon,
1: yes,
0: sa PhilHealth.
1: Yeah, dapat ibalik talaga yun.
0: Ngayon, the PhilHealth, the Philippine Health Insurance Corporation confirmed that it had fully received the 60 billion pesos excess fund whose earlier transfer to the National Treasury was ruled as unconstitutional by the Supreme Court.
1: Oh, tama naman
0: yan. Hindi ba kaya ito'y related? Ito'y sariling analysis ko lamang, ano? Hindi ba kaya ito'y related sa mga ibang mga programa dyan na may mga ghost project, may mga flood control, what not? Kasi nga, ang itong mga pondo na ito na supposedly ibinalik noon sa National Treasury, kung di ako nagkakamali, will be used to fund unprogrammed projects. Tama ba?
1: Hindi tama yun.
0: Di ba?
1: Kasi yung binabayad natin sa GSIS, at saka, it's a good thing I'm a former public officer, di ba? And
0: those were
1: paying with SSS, kung private ka naman, yung sa PhilHealth at sa pag-ibig, trust fund yan eh.
0: Mm-hmm.
1: They cannot be used for other purposes.
0: Mm-hmm. Kasi ganun ang paliwanag noon eh. This will be used and program. Eh, doon pa lang na isipin mo eh.
1: Hindi pwede. And that is why there was a resistance that funding the Maharlika Fund from unprogrammed fundings is being opposed, diba?
0: Yun ang hindi ko magets. Bakit ang laki-laki pa rin ng pondo at ang laki pa rin ng mga unprogrammed natin? Where in fact na, that's the reason why you're drafting bills to make up the GAA. Dahil alam mo na ang pagkakagastusan mo.
1: Oo, at saka ang hindi nako-concentrate ngayon sa mga eskwelahan, hindi po kamukha sa Estados Unidos, yung mga graduate po ng Yale, tinuturuhan po sila sa government proper policy making. Kasi po, ang pagpapatakbo po ng gobyerno ay hindi po madali.
0: Mm-hmm.
1: Kaya maganda kung sa Senado po, meron pong isang committee talaga revising the policy of government-owned and controlled corporation.
0: Mm-hmm.
1: Para po hindi po mawaldas. Yeah, I think that would be
0: the correct term.
1: The proper term ng mga government-owned and controlled corporation. At saka po, yung paglilimit sa mga sweldo po ng mga officers o board of directors.
0: Mm-hmm.
1: Yan po ay napaka-importante pong konsepto na hindi po yan dinidiscuss pag bata ka eh. Parang kidaw. Tapos sa mga koleyo naman po, depende kung anong kurso.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, kailangan magingat po tayo. And I think it would be a good thing to discuss for the benefit of the public na maintindihan na napakaganda pong ehemplo yung pong nag-decision po ang Korte Suprema, hindi pwedeng galawin yan kasi trust fund yan.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga benefits yan ng mga nag-contribute para nga maprotektahan ang kanilang kalusugan.
0: Mm. Kaya nga daming gigil dito kay Recto eh, di ba? Kasi parang namumuro ka na mula VAT ka pa eh, di ba? Kasi siya ang nagpaangat from 10% to 12% VAT eh.
1: Yung, hindi yung nagkakamali. Yung VAT naman kasi,
0: it's kaya tawag sa kanya VAT man eh.
1: It's an indirect tax. And actually, itinaya niya yung political career niya. Alam niyang matatalo siya. But nakakakwentuhan din kami ni Senator Lapid.
0: Mm-hmm.
1: Talaga nag-aaral yan si Recto when he was a senator.
0: Mm-hmm.
1: Ang nakita niya, the VAT system is a way of an indirect tax to augment the funds of the government. Kaya ang tama po, yung binabanggit mo nga kanina sa flood control, wag naman pong waldasin at wag pong ilagay sa delikadong pondo yung pong pera na pinaghirapan po ng mga mamamayan at karamihan po eh mga ordinaryong manggagawa.
0: Mm-hmm. Kaya nga parang sa kasalukuyan, dahil ang dami nagkakabulat-lata ng mga iskandalo sa pondo ng bayan, tila walang kwenta yung pag-aaral pa na taasan mo at hanapan ng pagkukuhanan ng pondo ang Pilipinas kasi saan-saan lang naman napupunta. Diba? Halimbawa, itong bigaya ng ayuda pagdating sa mga energy crisis related scenarios, eh umabot na sa 43 point something billion din. Eh hindi ba kaya nga ayaw mag-suspend ng excise tax ng gobyerno at ng Malacanang at least sa diesel at saka sa gas? Kasi daw meron daw a projected loss of revenue 43 billion.
1: Totoo,
0: eh di parang na-offset mo lang din, di ba?
1: Totoo po yun. Mm. Pero eh kasi nga po may crisis eh.
0: Mm.
1: Kailangan po eh tulungan naman po natin yung mga apektado.
0: Eh yun na ang problema, attorney. Ang gusto nila targeted, 'di ba? Ayaw nilang pangkalahatan ng makinabang, gusto nila targeted. Eh pero 'di ba pag sinasabi mong crisis, the aid should be timely. The aid should be urgent. Kasi kung patatagalin mo ang solusyon ng problema at hindi mo rin alam kung paano ibahagi agad-agad, eh doon ka na lang sana sa lifting na o suspension ng excise tax. Halimbawa, kahapon.
1: Pwede po yun. Yeah. Kasi kaya nga po may power pong ekutibo, ang presidente, na maglabas po ng mga executive order.
0: Eh, kahapon naglabas ng hinaing yung aking mga nakapanayam na mga jeepney driver. Eh, bakit ka mo? Eh, papaano kasi? Isipin mo na. Eh sabi nila ng ganun, humingi po ng kapangyarihan ng Pangulo, ganito ganyan. Hanggang kahapon, wala silang natatanggap na ayuda.
1: And
0: they're expecting 5,000 from LTFRB, 5,000 from DSWD. In fairness sa DSWD, next week daw, May 13, mabibigay yung ayuda nila. Pero isang buwan na yata ang crisis eh.
1: Ako po sumasang-ayon dun sa nabanggit mo kanina. Tanggalin yung excise tax o yung VAT, lahat eh makikinabang.
0: Correct. Eh tsaka sasama yung presyo ng produkto, mga produkto at production cost
1: kasi
0: dun,
1: nga yung pag angkat ng mga gulay ng kung anong produkto man yan, hindi na madadagdag yung pagtaas ng presyo.
0: Mm-mm.
1: sa market.
0: Sa iyong pagtitimtim, where did this went wrong? Kasi ang presidente pa noon ang nangungulit sa Kongreso. Ay, you give me powers to suspend the excise tax.
1: Eh, binigyan naman siya.
0: Yun na nga. So, tapos ngayon, ayaw naman yung suspendin. So, ano ba? Nagkamali ba sila ng pag-review or...
1: Hindi. Siyempre, meron silang advisors within Malacanang.
0: Mm-hmm.
1: So, siguro, hindi pa nakumbinse nung mga nag-review ng ultimate effect. Mm-hmm. Eh, kaya hindi siya makadesisyon.
0: Kaya siguro importante na yung mismong presidente magaling sa economics, no? Hindi ko sinasabing di magaling sa economics ang kasalukuyang presidente, pero alam mo yung kung lagi tayong magdedepende sa mga advisors natin, natila ganito
1: pero,
0: na nangyari.
1: Pero
0: no?
1: Matagal siya sa Senado eh.
0: Uh-huh.
1: Tapos naging gobernador pa.
0: Uh-huh.
1: So that experience is enough.
0: Uh-huh.
1: Para maintindihan mo ang cause and effect, mm-hmm. 'Di ba?
0: Pero mawalang galang na sa pangulo. I think it has something to do with his background na hindi kamukha ng mga iba na pinagdadaanan yung plight ng simpleng mamamayan. The struggle of it. Eh, alam naman natin the president was born with a silver spoon.
1: Hindi siya dumaan doon.
0: Yeah, yun yung punto ko eh.
1: Oh, but he became a governor.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Naging senador.
0: Mm-hmm.
1: So lagi naman ako nasa Senado ngayon, maraming pinag-uusapan. And you can be enlightened kung ano ang mga importanteng usapin.
0: Mm-hmm.
1: So hindi ka na mangmang.
0: Mm-hmm. That's the Senate, pero we're talking about the executive eh.
1: Diba? Yeah, but if you're in the Senate, maraming napapag-usapan na nung nakaraan and naging senador siya eh. So madali niyang maintindihan kung ano ang ultimate effect,
0: mm-hmm.
1: sa bansa natin.
0: Mm-hmm. Okay, siguro mas he needs to do a better job being a president kasi marami mga dissatisfied.
1: Mahirap yan eh. Kaya nga, 'di ba, ang dati ang binoboto ng mamamayan eh mga magagaling na abogado. Nangyari nga lang nung panahon ng father niya, medyo nasobrahan yung galing.
0: Mm-hmm.
1: And they were in power for 26 years.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siguro medyo napaso ang bayan. Pumipili ng leader na hindi abogado. Pero mm-hmm. tignan mo naman, dahil abogado rin naman yung dating Pangulong Duterte,
0: mm-hmm.
1: hindi naman palpak, even tinamaan siya nung panahon ng COVID.
0: Mm-hmm. Okay, before we go on a commercial break, ito padaanin natin, galing kay Clarice, isang Dear Attorney Will. Okay, Dear Attorney Will, kami po ay naimbitahan ng isa naming kapatid para sa isang maliit na salo-salo. Bilang ilang taon nang hindi masyadong nakakapag-usap, kami po ay natuwa kaya pumunta po kami sa bahay niya para sa salo-salo. Pero bago po ito, ang galing yung pagkakasulat. Bago po ito matapos, meron po siyang pinapirma sa amin na power of attorney na nagsasabi na siya lang ang may karapatan na mag-asikaso sa mga natitirang lupa na mana, at sinabi na magbibigay siya ng mga update at maayos na irerepresent daw kami. Pero attorney, kahit anong update, wala man lang, maaari po ba namin ipavoid o ipawalang visa ang power of attorney na pinapirma niya sa amin?
1: Opo, ang tawag po doon eh, revocation of a special power of attorney.
0: Hmm.
1: Pumunta lang po kayo sa abogado, pakita niyo po yung special power of attorney. Tapos po, pagkatapos niya pong nirevoke, i-publish niyo lang po.
0: Oh, so hindi fina-file ito. Hindi ipa-file sa korte yung revocation ng power of attorney.
1: Hindi. It's just going to a lawyer and revoking it.
0: So inunotaryo lang niya.
1: Opo.
0: Oh, so ganun lang pala kadali.
1: Opo, ganun lang po kadali.
0: Pero do you recommend that na may magpresenta sa mga kamag-anak na siya ang mag-aasikaso at bigyan mo ng special power? O no, depende sa kaso?
1: No.
0: Hindi talaga.
1: Kasi mana yan eh.
0: So dapat anong pwede mo yan? Sabay-sabay nilang asikasuhin?
1: Hindi. Bigyan siya ng power na initially asikasuhin niya. Pagpipirmahan na, papakita sa kanila.
0: So talaga kung walang update, talagang tama ang gagawin nila na sila ay mag-revoke na talaga.
1: Uh-huh.
0: Kasi baka mamaya hindi naman tinatrabaho.
1: Tapos i-annotate po yung revocation sa likod po ng mga titulo ng mga ari-arian ninyo.
0: Uh-huh.
1: To inform the public na wala na po siyang karapatan.
0: Okay. At least maliwanag po tayo, ha? Sana'y nakatulong kami sa iyo, Clarice. Thank you so much. Pero it's a very interesting question, ha? Pwede palang i-revoke ang special power of attorney. Pero ito ba'y may expiration?
1: Ang SPA po, special power of attorney, wala.
0: Walang expiration?
1: Oho. Until you revoke it, it remains effective.
0: Pero what if yung ginawaran ng special power of attorney namatay na? Mamanahin ba ito ng kanyang...
1: Hindi po. Ineffective na po once the principal or the agent dies. Kasi po, once the lifespan of one ends, wala na rin pong effect yung ginawa po nilang dokumento.
0: So, hindi pwedeng gamitin ng mga anak o kung sino-sino man.
1: Hindi po na mamana yun.
0: Paano kung ginamit nila na... Sa bagay, sa mga gagamitin, ipapakita din naman yung kailangan mong pakita.
1: Hindi, ID tsaka mo, kung ginamit po yun, void po yung sumunod na dokumento.
0: Okay. So, sana ay naging malinaw, Clarissa. Once again, kung meron po kayo mga katanungan, ligar, ipadala nyo na ho yan, ha?
1: Sana po, nakakatulong po kami.
0: Mukhang malaking tulong ito kay Clarice. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin po kayong mag-komento sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. Magbabalik po ang Legal Vibes makalipas sa ilang mga paalala.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A Good Vibes Reminder from GV 99.1.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
7: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
8: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat mi din ang chance mi balik ding makanyan eh. Ika na yung mi binat. Mi balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ampong tukitoking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. It's Belly Friends.

0: hanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit fresh at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Halaga lang ha.
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yung...
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
1: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
8: Happy 42 Together Years!
7: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
8: GV99.1.
7: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
8: This is your number one good vibe station, GV99.1.
9: This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: Sam Smith and Disclosure with their track Latch, collaboration music of a ballad singer and a EDM creator. Apakalupit ng tugtugan. Papakinggan lamang po yan sa inyong number one Good Vibe Station. Kami po ang
1: GV 99.1.
0: Alas 10:12 ngayong umaga ng 8 ng Mayo taong 2026. That's 12 minutes past the hour of 10. 8 of May 2026. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. At gawing Biyernes po, meron tayong special episode na Itanong Mo kay DJ Benjamin. Ka-vibes, kung meron kang katanungan na naghahanap na matinding kasagutan, mga kuro-kuro opinion sa iyong isipan, ito na ang pagkakataon mong malinawan. Ipadalalaman po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito at sa tulong po ng ating mga ka-vibes at ng inyong abang lingkod na si DJ Benjamin. Susubukan po namin bigang kasagutan ng inyong mga katanungan. If you have any questions, anything under the sun, about love, about life, about parents, about parenting, about children, about your studies, about your work, wala pong maling katanungan, ha? Padala lamang po yan sa ating mga numbers. Pwede mo kaming i-text sa 0908-516-4466. O di naman kaya sa 0967-069-5768. Basahin na natin ang ating first batch ng ating mga texters. Sabi ni 7969, requesting siya ng Clarity ni Zed. All the way from Porac. Shoutout to Gretchen. Happy, happy listening. Shoutouts din kay Laika, requesting Manchild ni Sabrina Carpenter. Happy Friday sa'yo, Laika. Thank you very much for your requested music. Sure, play natin kaagad yan, Matix. Ikaw pa. Good morning, DJ Benjamin. Pa-request po ako ng song na Kalmado Lang Ako, pero... yan yung title? Hanapin ko ha kung anong title niyan. May papatamaan daw siya sa trabaho.

Hindi ko sure kung meron ako niyan sa playlist ko, no? Sobrang ghetto naman yata ng tugtugan niyan. Shoutout sa tropang Churin, nakikinig sila ngayon. Sina, o yan, pagkatawag po ang pangalan, sigaw ng present, tas taas ang kamay, ha?

Shoutouts kay King, kay Junkie, kay Julito, kay Jason, kay Erlito, kay Balatong, Jimmy, Suliman, Sunube, Jonathan, LJ, Bogart. Happy, happy listening sa buong tropa nyo. Hello po DJ Benjamin, may tanong po ako. Magagalit po ba ang Cobra kung may makamandag? Kung may mas makamandag laway? Play na ang Halukay Ube. Ang tanong niya, kung magagalit daw ba ang Cobra kung may mas makamandag sa laway niya? Hindi ko sigurado eh, pero ang iniisip ko, ang Cobra pag nakagat niya kaya yung labi niya, malalason siya. O kaya pag nakagat niya yung dila niya, ano kaya ang ganap? Shoutouts to Transporter. Eh, meron tayong mga music request ka vibes. Play natin to agad-agad. Pero patugtog muna tayo ng ating top hit music. Here's Calvin Harris and Frank Ocean with the track Slide, playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1, your Get Vibes.

0: That was Pitbull featuring Stephen Marley with a track Options, playing her GV 99.1. Your Good Vibes. You're with your boy DJ Benjamin. At syempre, every Biyernes, ito na po ang ating special segment na Itanong Mo kay DJ Benjamin! Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanina ng mga katanungan. Meron tayong special question, no, na kahit ako hindi ko alam sagutin. Hingi akong tulong sa inyo, ka-vibes, ha?
1: Angelina, baby, please baby, be mine.
0: Standby para sa Manchal tsaka kay Clarity ni Zed, no? Naka lock and loaded dyan sa ating queue. Good morning, DJ Benjamin. Isa po akong TNVS driver dito sa Pampanga. Tanong ko lang kasi napansin ko karamihan sa mga nasasakay ko sa kanan sila ng passenger seat halos nagbubukas ng pinto. Kahit nakatutok na yung kaliwang pinto sa kanila, umiikot pa din sila para pumunta sa kanan, mostly mga foreigners. Meron po bang explanation yun? O shoutout na din po ako kay Kuya Will na laging naka-tune in habang kumakayod. At sa lahat ng magigiting nating TNVS drivers, shoutout sa inyo na bumabiyahe minsan 12 oras, 16 oras yan, para kumita ng paldo. Yan. Happy listening po. Oh, Angelina. Bakit palagi sa kanan binubuksan ang pintuan? No?
1: Angelina,
0: kasi, feeling ko lang ah. Kasi right-hand drive tayo sa Pilipinas. Siguro it's a force of habit. Ganyang marami rin naman ang kaliwete. Alam mo, now that you said it, napansin ko rin yan, no? Ang galing ng observation mo, Kuya Will, ha?
1: Angelina.
0: Na palaging kanan ang bukas, ano? Minsan, kahit ang pick-up mo sa kaliwa, tapos nakatutok sa kaliwa, bukas nila sa kanan. Dahil siguro mas sa maraming right-handed. Ready, steady, bawal kasi kaliwete, bawal yun, eh. Speaking of kaliwa, ganda ng katanungan mo, ha? Hanapan natin ang sagot dyan. Tatambay muna natin. O ito, katanungan mula sa concerned citizen, ha? DJ, tanong ko lang po. Kung ang isang lalaking may asawa ay pumasok sa beer house na may show, hindi naman nag-table, nanood lang, cheating po ba yun? Mga vibes, ha? Ito po yung katanungan. Subukan natin bigyan ng kasagutan to si pare natin. Kasi ako, hindi ko rin alam, eh. Wala akong masyadong idea sa mga ganyan, eh. Hindi ko alam yan yung boting may tissue. Hindi ko alam yan, oh. Ang lalaking may asawa daw bawag umasok sa beer house na may show. Kahit hindi naman nag-table, cheating ba yun? O ka-vibes, anong kasagutan natin dito? Baka meron kayong may tutulong sa question sender natin. Ito po yung mga numbers namin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Okay. Tanong niya, pag ang lalaki daw na may asawa ay pumasok sa beer house na may nagsishow, kahit hindi naman nag-table, Angelina. Cheating daw ba yun? Bakit peanut butter ang tawag sa peanut butter, DJ? Wala namang butter yun, peanut lang. yan ang katanungan ni Ben Carlos. Kasi hindi, yung butter, yun yung tinatawag na peanut butter dahil sa consistency niya. Pero tama, no? Dapat peanut spread na lang, eh. Peanut butter mo, wala namang butter. Shoutout daw sa kapatid niya makulit, Bian Carlos. Sabi yan, peanut butter sa mainit na bread pan. Slice bread, oh. Sa toast, no? Paborito ko yan, no? Naalala ko tuloy yung binigay sa akin peanut butter ni DJ Nice. Apakalupit.

O kabayan, sa sinusubukan natin bigyan ng kasagutan to, ha? Kung ang lalaking may asawa daw ba ay pumunta sa beer house at nanood lang, hindi naman daw nag-table. Cheating daw ba yun? Hintayin natin yung pulso ng bayan, ka-vibes, ha? Tapos bigyan natin ng kasagutan. O, baliktugtugan tayo ngayon, painit na painit ng panahon. Isang awitin na naman ni Childish Gambino, top hit music from a distant past with their track Feels Like Summer. Dito po yan napapakinggan sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Your Gavibes.

bakit ang 1,000 ay 1K? Hindi ko rin alam, no, saan ba galing yung salitang K? Alam mo ka, Vibes, napakagandang tanong yan. Alam mo, right now, i-research ko na siya, no? Bakit may K yung halibo, no? Tapos yung grocery na gold, bakit green po ang kulay nila? Ewan ko sa'yo, Shaggy. Shaggy daw ni Angel daw ni Shaggy ang request niya. Gadyo ka, Vibes, lakang loaded niyan sa ating queue. Shoutouts to Transporter na nagpadala ng kanyang mensahe. Oo nga, tinututok ko na nga po sa kaliwa, DJ. Iikot pa rin sila. Ako nga po pala si Kuya Dudes pa request ng kantang Inspirasyon ni Shay. Tamang-tama sa ating OPM hip-hop queue, no?

0: Yung mga message na rin naman sa ating Facebook page. So by the way, guys, if you don't have access to radio waves, well, you can still listen to GV99.1 with your internet connection. So nasan ka man sa mundo, pwede ka makinig ng GV99.1. All you have to do is download the Mixlr app. That's MIXLR on Google Play and Play Store. Same goes with Radio Garden app or Radio Garden app. If you're a bit technical and you want to go to your browser, well, you can also do that. Just type in mixlr.com/gv-991. Sabi ni Zee Miranda, ang tanong DJ, bakit siya pumunta sa lugar na yun? Alam mo naman na may karelasyon ka sa kaka na nagtatanong, eh ikaw nakakaalam kung may ginawa kang mali. So na ibig mong sabihin Zee, ibig sabihin hindi automatic na cheating ang pagpunta sa beer house? O depende kung may gagawin ka pa? Jel Conanan, simpleng katanungan ko, DJ Benjamin, yes or no lang po ang sagot mo ha. Ang Pilipinas ba mayaman sa pera? Simple answer, yes. Hindi lang basta sa pera, sa resources, yes, mayaman tayo. Alam mo ba ka vibes ha, lingid sa kaalaman ng maraming tao, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na tax collection amongst Southeast Asian countries. 12% tayo sa VAT, oh. Ang Singapore, if I'm not mistaken, 10% dyan. Oh, if this progressive country can be progressive with just 10% tax, baka hindi sa laki ng tax ang basihan ng pag-unlad ng bansa. Baka sa mga namumuno, di ba? Onyang Pascual, shoutout sa'yo, sending us a message via Facebook as well. Sabi niya, wala akong tanong kasi ako hindi ko alam ang sagot, kahit ikaw DJ Benjamin, hindi mo man sasagot. Eh, hindi ka pa nagtatanong eh. Okay, Ben, salam mo na yan, itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na nagahanap na matinding kasagutan. Padala mo lamang sa amin ang inyong mga katanungan. At syempre, sa tulong ng ating mga ka-vibes, susubukan natin bigyan ng kasagutan yan, ha? 10:57 ang oras na sa buong Pilipinas. We have a few more OPM music on the queue. Up next, we have Nick Makino sa kanyang awiting We Made It featuring Flo G dito yan sa GV99.1. Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes. GV99.1.

Shehi! Salamat sa awaiting inspiration. That was a requested music, by the way. Playing here on your number one Good Vibes Station, GV99.1. Your Good Vibes, still with your boy DJ Benjamin. 11:17. Different first on, different pronunciation. 11:17 po ang oras natin sa buong Pilipinas, Ka Vibes. Sa lahat po nag-send ng kanilang mga mensahe, thank you very much, Kavides. DJ Benjamin, pumupunta ka ba sa mga ganong lugar at anong masasabi mo sa mga lalaki pumupunta doon? Kayo nga tinatanong ko, Kavides, eh. Hindi ako pumupunta doon, ha. Minsan lang. Ito, Kavides, ito yung take ko dyan, no. Ang magsasabi kung anong mali, no? Kung mali ba yan o hindi, siyempre yung misis, no? Yung girlfriend. Kung sinabi niya na huwag ka na pumunta doon, huwag ka na pumunta, di ba? Ngayon naman kung wala namang problema sa kanya, di okay lang. Pero naalala ko yung sinabi sa akin ni paring KJ Boy, ano? Dapat daw bilang lalaking may asawa, wag mo ilalagay ang sarili mo sa sitwasyon na matutokso ka. Oh. Iwas mo na lang, oh. Iwas mo na lang. Bakit daw ang libo merong K? Oh, 1K, 2K, 3K. Rinesearch ko ka vibes ha para sa'yo. Kaya pala may K yan, ginagamit niya kasi ng metric system. Ibig sabihin ng K, tatlong zero. For example, 1K is equals to 1 kilometer. 1K meaning 1 kilometer. Ang laman nun ay 1,000 meters. Ganon din sa kilograms, no? Ang 1K o 1 kilo ng timbang ay nang naglalaman ng 1,000 gramo, 1,000 grams. So, 1K equals or nangangahulugan siya ng 3 zeros. Right? So, diba? Ang boring na explanation. Ganun lang siya ka-vibes, kaya siya may K. Shoutouts to Jel Conanan. Kaya nga maraming maleta ni DJ Benjamin. Ano ba laman ng maleta? Basura daw eh. Basura. Eh, pero totoo, no? Ang Pilipinas maraming pera. Mayaman ang Pilipinas, no? In terms of collection sa value-added tax, sa budget ng government. Merong may pera ang Pilipinas. Hindi ko masasabing mahirap ang Pilipinas eh. Kasi other than, you know, natural resources that we have, marami tayong mga export goods. Sabi ni Onyeng Pascual, nasan po ang pera natin sa PhilHealth? Ewan ko, tanong mo sa kanila. Inikot-ikot na yan. Ano? Inikot-ikot na nila yung pera ng PhilHealth. I think binalik na sa PhilHealth eh. Diba? Parang pinull out from, I'm not really sure Onyeng ha. Pero tinanggal kasi nila yan eh sa PhilHealth, yung sobra ng PhilHealth, binalik sa national budget. At maraming umalma. Pero alam ko ngayon, binalik na. Everyone wondering how she does it with no fear of that comp- government-owned kasi ang PhilHealth eh. Does it come within? Government-owned company. I don't know, she'll just have them running. DJ Benjamin, anong masasabi mo dyan kay Congressman Levis, naniniwala ka ba? Na-spread nila lahat, parang GV spread.

0: definitely may kailangan ayusin, no, Gail? Pero I'm not victim blaming, no? Ang Pilipinas is a democratic country. So that means our politician, tayo ang bumoboto niyan. So partly, di ba? Parang ikaw ang nag-upo eh, di ba? Ikaw ang nag-upo sa mga maglilingkod dyan eh. So bakit? I think, well, definitely, some politicians are not doing their job. But at the end of the day, tayo ang nag-upo sa mga yan. So maybe it's a learning opportunity for us to be a wiser voter next time. Maging mas matalino tayo next time, no? Okay lang ka, vibes, no? Na magsisi sa naboto mo noon. Wala namang problema dun eh. Ang importante, i-apply mo na lang yan sa susunod na halalan, ano? Ka-vibes, maraming salamat sa pagtutok, ha. Meron pa tayo mga katanungan na nakakasa sa ating linya. At meron pa tayo mga mensahe, kaso kinakapos kasi tayo ng oras, ang haba ng commercial natin. Ibig sabihin, flourishing ang programa ni DJ Benjamin. It's 11:22 in the morning. Magbabalik po si DJ Benjamin makalipas ang ilang paalala. Ang oras na yan ay hatid sa atin ng United Home First Sulfate.
1: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo. United
2: Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
6: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
5: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
7: Basta pag nilalagnat,
8: dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
15: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
20: Talaga lang, ha?
19: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
20: Sandali, hindi pa ako tapos.
19: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
20: Thank you so much, amen!
19: Nakakalungkot.
21: Grabe kayo eh.
19: Minsan,
20: akala ko ba, baby mo ako?
19: Nakakatakot.
21: Huwag mo nang isipin yung...
19: Minsan, nasa taas.
22: Lahat ng araw sa inyo.
19: At minsan,
22: titikman ninyo ang patas ng isang api!
19: Nasa ibaba.
20: Oo, sinabi mo pa.
19: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
4: This song is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

card. Ipakita mo naman na mahal mo ako. 11:35 time all over the Philippines, Good Vibes. On the background is a requested music. It's Flip Top MC Artist Basilio with this track Patawad playing here at GV 99.1 Your Good Vibes. You're with the boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes. Ngayong Friday, special segment tayo na itanong mo kay DJ Benjamin. Huli. Hey, Good Vibes ha. Sa dami ng mga lumalabas ngayon ng mga bagong brands, mga bagong choices, ang dami-dami-daming pagpipilian. Minsan nakakalito na kung ano ba dapat talaga, di ba? Pero alam mo ako, kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko ba rin yung right med? Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na naman kasi ka-vibes. Kampante na ning makamalat atak pero agyo. Agyang aldo, aldoming inuman. Anya nung panulo yung pizza sa biyan, eh kung magadwang isip, munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, right med. If symptoms persist, consult your doctor. And if you judge me, paboritong tambayan ka vibes kung mahilig ka sa live bands, billiards, masarap na pagkain, mga inumin, refreshing drinks, KTV rooms, na pang hinihintay mo, visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Dahil sa Capito Sports Bar Mabalacat, bukas yan 24/7 at libre po ang entrance. For as low as 229 pesos, pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza. Yes, ka vibes, you heard it right. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open din sila for franchise sa mga gustong magnegosyo. Check them out on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. Shout out sa ating mga message senders sa ating Facebook page. Shoutouts to Bien Carlos. Hindi man, Bien. Matamlay daw si DJ Benjamin. Hindi man. Wapin ang init, no? Mas mainit itong linggo na to kesa sa nakaraang linggo. Alam mo pa, isa pa kadikit ng, ano, ng init ng panahon, alikabok. Pag mainit ng panahon, tuyo ang lupa, maalikabok. Parang punas ka ng punas sa mga appliances mo, sa mga furniture mo sa bahay. Uso din ang allergic rhinitis, ano?

Oh, Denden San Pedro, may request siya ng MYMP. Oh, nakanta, wag na lang o kaya Go With You. Check it out ko, Denden, ha? Meron naman tayo niyan, sigurado. Nakaka-drain yung balita sa Pilipinas, DJ Benjamin. Ito pong tipong deng Pilipino na mo pong mag-adjust, alata mo akarapat. Hindi dapat ganun eh, no? Dapat, nagsisilbi. Sabi nga ng Ben and Ben, no? Nagsisilbi.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundok, tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: pensil sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano, yung babae na wala siyang balak backupan?
1: Sino ang mas tuso sa dalawa? Yung lalaki bang may dalang backup plan o yung babaeng walang planong backupan? Tara na nga. Oh. 'Di ba? Napapatanong ka rin eh no kung ano nga ba talaga yung tamang gawin sa ganung klaseng scenario. Napakagandang awitin from Looney, Hari ng Tugma. Sa kanyang awiting Palaisipan, playing here at GV 99.1 Your Gay Vibes. Nag-enjoy ka sa ating tugtugan kwentuhan, kabit bisig lang. Up next we have DJ Klee. Good morning.
2: Baby, good morning.
1: Bakit ganyan yung ano?
2: Good morning.
1: Mm-mm. Ako, ito yung tanong ko, ha. Siyempre, every Friday,
2: yes,
1: special segment tayo, tanong mo kay DJ Benjamin. Sa tingin mo, patulan natin itong kanta ni Looney, no? Sa tingin mo, parang, sino ba ang mas tuso, no? Yung lalaking may backup plan, pumasok sa isang relationship tapos meron siyang backup plan, o yung babaeng pumasok sa relationship na wala naman talaga siyang planong ituloy yung relationship? Di ba ang bigat?
2: Napaka ano naman. Mm-hmm. Parang bad naman for the side of the girl. Ba't walang plan na ituloy?
1: Ewan for fun? Eh. Oh, parang for fun siguro. Ang tema nung kanta, tinry nila, tapos hindi sila nag-work out o wala ng spark. So nag-decide silang maghiwalay. Tapos, nung naghiwalay sila, parang ang ginawa ng babae, hinayaan niya lang umalis yung lalaki. Kasi wala naman talaga siyang planong backupan yung lalaki. Not knowing na yung lalaki pala, meron pala siyang backup plan, no? Meron pala siyang ano. So, parang mapapaisip ka, no? Bakit umabot kaya sa ganong klaseng sitwasyon yung dalawa na yun? Ano? Kasi palagi natin sinasabi, dapat pag mapasok ka sa relationship, dapat kompleto ka na, di ba?
2: Yes. Usap-usapan nga yan, DJ Benjamin.
1: Yung ano?
2: Yung dapat pala, before ka daw pumasok sa relationship, is you always need to be ready in every like aspects, right?
1: Yes.
2: Like your you know, money, you know, for the future plans.
1: Time,
2: yeah, di ba?
1: No. Dapat, oh. Kaya ako naniniwala ako na love can mend a broken heart. Oh, totoo naman yun, no? Pero kung a broken heart ka pa rin, tas nasa relationship ka, I think it's unfair sa
2: new
1: sa partner o sa bago, di ba? Kasi ang hanap mo relationship, hindi naman therapist, eh.
2: Exactly.
1: Di ba?
2: It's very unfair.
1: Very unfair. Well, andiyan si partner para intindihin ka, pero every time na magkakaroon kayo ng disagreement, hindi mo pwede sabihin, hindi, meron kasi akong trauma from the previous relationship, eh.
2: Hindi yun mare-reason out, no?
1: Oo nga, hindi mo mare-reason out yun.
2: Naganap.
1: Hindi ko nga alam sa kanila, eh.
2: O, kaya padala, babad naman.
1: O, padala niyo po yung pangalan, patira natin sa labas.
2: Sa baba.
1: Sa baba, o. Oh. Ito para sa akin, ah. Isa sa mga requirement pag papasok ka sa relationship, dapat ready ka.
2: Yes, always.
1: Mm-mm. Kasi ang hinahanap ng partner mo, better half, eh. Diba?
2: Yes.
1: Paano ka pupunta sa bet, paano kanya gagawin better half? Eh kung half ka na lang.
2: Oh, edi, hindi ka buo, di ba?
1: Better one-fourth ka na lang. No? Ikaw, ano yung mga non-nego mo sa relationship? Wala pa to, ha? Halimbawa, manliligo pa lang. Ano yung mga non-negotiable mo?
2: Ano ba yan?
1: Ha?
2: Wala kasi, hindi alam ni DJ Klian kasi wala namang ganon.
1: Walang ganon. Wala ka non-negotiable, hindi ka choosy. Halimbawa, bad breath, ganyan, okay lang?
2: Ay! Grabe naman yon. Walang ganon.
1: Tatrabahuhin, ganon.
2: Depende.
1: Turuan mag-toothbrush.
2: Depende.
1: Ano yung mga pinaka-non-nego mo? Ako magbibigay akong isa, no? Non-nego ko is ayoko ng matalak. Ayoko yung nagger, yung ganon.
2: Bakit pinapakita ba yon sa unang ano, DJ Benjamin? You think?
1: Ah, sabagay, no? Kasi pagligawan stage, ano yan, eh? Best foot forward.
2: Exactly.
1: Yan, eh.
2: Papakita lahat yung best, ano?
1: Oh, sige, isip na lang ako ng ibang entry.
2: Yes.
1: O, oh, ito. Isa sa mga non-negotiable ko ay... hindi rin kasi ako choosy, eh. Isa siguro sa mga non-negotiable ko is ayoko ng, ano, ng slow.
2: Ah, okay. Yes, given. Given yan.
1: Reason kung bakit ayoko ng slow, hindi naman 80-80, no? Ayoko lang ng slow kasi si DJ Benjamin, feeling ko lang, ha, mataas ang sense of humor ko, eh.
2: Oo nga, yes. True, mga ka-vibes.
1: At ayokong nag-i-explain ng joke, di ba?
2: Parang si boss na, ganyan din daw.
1: Di ba? Pag in-explain mo kasi yung joke, parang wawala yun.
2: Wala nang sense na ano, di ba?
1: Oh, nagbigay ako ng nanego ko, ha? Ayoko ng slow. O ikaw, ano ang non-negotiable mo?
2: Siguro ano, yung the way he talk, like, masyadong mahangin.
1: Ayaw mo ng mayabang.
2: So, we're all mayabang.
1: Pero, well, in a sense, oo.
2: Yeah. Yung, mayroon kasing isang tao talaga na pag magsasalita lang ng ano, parang nararamdaman mo talaga.
1: Parang signal number 4 sa hangin. Oh. Yung mga ganun. Nanego ko yan. Oh, nanego mo yan, yung mga mahangin. Ako, meron pa akong isang nanego. Pag ang tao ay walang time sa akin. No?
2: Ayoko yun.
1: Ayoko ng ano eh. Hindi ako like, younger generation na chat ng chat ganun, kung nasaan ka, kung ano. Gusto ko palagi ko siyang kasama.
2: Oh, okay.
1: Kasi, like you, DJ Klee, DJ Benjamin is clingy.
2: Aha! So, gusto yung update, ganun.
1: Ayoko ng chat. Ayoko
2: so, gusto talaga magkasama talaga.
1: Oo, nasaan ka? Punta ka dito, magkita tayo, ganun. Oo.
2: Nasaan ka? Susunduin kita, ganun.
1: Oo, susunduin kita. Gusto ko palagi siyang may time para sa akin. Call me obsessed, but my love language is other than the words of affirmation. Gusto ko na physical touch.
2: Oo, oh, syempre. Okay.
1: I wanna touch somebody.
2: Halika na sa ilalim. DJ Benjamin, parang hindi maganda yung song dun sa ano mo, ha?
1: Hindi, yung touch lang.
2: Okay, touch lang.
1: O, kabayos, nag-enjoy ka ba sa kwentuhan? Abangan niyo po si DJ Klee sa kanyang programang
2: Midday Sesh.
1: Yan po, sa GB99.1. Hanggang alas 3 po si DJ Klee dito ngayon. Magpapaalam na muna po si DJ Benjamin. Kabayos, maraming salamat sa pagtutok sa aking programang Brunch Takes. DJ Benjamin will be back after this awesome break. Or no, I'll say goodbye for now, but I'll see you on Monday. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station, dito yan sa GB99.1.
2: Your Good Vibes.

0: making you feel good anytime, anywhere. We are your number one good vibe station, GV99.1. And yes, mga ka-vibes, it's already 1:10 p.m. And sabi ko nga sa inyo kanina, we'll be going live with my guest this afternoon. Nagbabalik ang midday sesh. And ang guest natin today, mga ka-vibes, ay isang rapper mula sa Catmon. Lumaki sa hirap at magulong paligid. Maraming pinagdaanan, kaya ang outlet niya ay ang musika. Hindi ako sana yung magtaya. And ang identity niya is napakahiwaga. So nakamask siya, mga ka-vibes, dahil hindi siya para magtago, kundi para mapansin ng tao ang mensahe ng kanyang mga kanta kaysa itsura. Pero mga ka-vibes, napakagwapo nito. Pag walang mask, grabe. Anyway, let's all welcome my guest for this afternoon, Kainsel. Good afternoon, Kainsel.
1: Good afternoon, DJ.
0: Yes, kamusta naman si Kainsel?
1: Yeah, okay naman.
0: Okay naman. So actually, before ko siya ma-invite sa aking program, he really requested to have his mask on. And it was really, really new, di ba mga ka-vibes? Kasi yung mga guest ko, usually, nakikita yung kanilang, you know, yung full face nila. And I wanna ask, Kainsel, bakit mo yan napili? Like, your identity as a rapper.
1: Yeah, syempre, meron tayong, sa kanta kasi, meron akong mga binabanggit na pangalan ng sino-sino.
0: Mm-hmm.
1: Mas pinili kong takpan yung mukha ko, hindi dahil sa taot ako.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Para masabi ko yung mga gusto kong sabihin.
0: I see. Alright. So, kailan nag-umpisa si Kainsel sa ganyang identity?
1: This 2026 lang din naman lumabas si Kainsel. Yeah. Kung kilala niya si CSY, siya gumawa ng pangalan ko.
0: Oh, okay. So, what is the meaning of Kainsel itself? May meaning ba yan?
1: May meaning. Pero
0: hindi siya pwedeng sabihin.
1: Yeah, hindi siya pwedeng sabihin.
0: I see. Alright, pag ba sinabing like Kainsel, ano sa tingin mong unang pumapasok sa isip ng mga tao? From tropa, yan, mga friends mo around you.
1: Hindi, kung sasabihin kasi nating tropa, DJ, yeah, kilala nila yung pagkatao ko. Si Kainsel, kilala rin nila yung behind the mask.
0: Yes.
1: Kaya mahirap silang, alam nila kung paano nila sasagutin yun. Pero kung yung sa mga fans lang, yeah, tingin ko naman nakikita nila si Kainsel as dark.
0: Parang may dark personality.
1: Yeah.
0: Yeah. So talagang may yeah after each answer. Yeah. Ganon. Okay. Okay. So sa bawat performance mo, automatic, you're wearing a mask.
1: Yes, yes, yes.
0: Yeah. Okay. Alright. So how do you find your performance pag nakamask ka? Do you think the crowd, nakahype mo ba yung crowd pag talagang yung identity mo ganyan?
1: Yeah. Nakahype naman sila tapos
0: napopogian sila sa'yo?
1: Hindi, matalaga yung
0: ito. Ah, okay. Eye-to-eye lang kami actually dito, mga ka-vibes. Okay? So, dinitignan mo sila eye-to-eye pag nasa stage ka?
1: Oo. Oh, ganun na. Pero siguro, tingin ko curious din sila kung sino yung nasa loob ng mas na.
0: Oo, diba? Okay, so I'm also curious when you perform, kasi mata lang talaga. So, how do you look at the people? Seryoso ba? Tinitignan mo sila ng masama? Or like you're smiling? Kasi when you smile, di ba, makikita sa mata na you're smiling, like right now. Dahil kaharap mo si DJ Klee. Di ba? Okay, so when you perform, okay?
1: Yeah, o pag nagpe-perform naman ako, pag nakikita ko silang nag-e-enjoy, ganun din yung pakiramdam ko kapag nakikita ko sila nag-e-enjoy habang performing ako sa harap nila.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, kaya sinasabayan ko lang din yung vibe nila.
0: Okay, yeah. Okay, nice. Alright, so, kasi mga ka-vibes, pag nakita niyo si Kainsel sa personal, when you see Kainsel and like an ordinary rapper, what I'm saying is like, yung wala silang identity na ganito, yung nagparang may mga mask or whatever, it's like, parang mahuhulaan mo na kung ano talaga yung mga songs na talagang sinusulat mo. Right?
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, yeah. Okay, so what was the recent song that you wrote?
1: Yeah, kung maririnig nyo yung mga unreleased ko, ang pinauling nasulat ko na kanta is yung Limitless.
0: Limitless. Okay, so kailan mo yon nasulat?
1: This last week of March. Ay, March.
0: Last week of March this year. Okay. So when you write a song, gaano to katagal?
1: Actually, araw-araw ako nagsusulat ng
0: so
1: kanta.
0: So it's on the spot.
1: Yeah, yeah.
0: It's on the spot. So pag may naisip kang tema ngayon, isusulat mo na ngayon. So you do the old school, yung magsusulat or magre-record ka sa phone.
1: Yung magsusulat
0: talaga. Talaga, no? Kasi kami before, of course, we do the old school thing. Like, syempre, papel, ball pen, lahat-lahat. Pero yung mga rappers kasi ngayon, they're doing like, magre-record lang sila sa phone para pag, for example, right now, meron silang tema na naisip or may tono silang naisip, i-record nila. So how about you? Paano mo yun ginagawa?
1: Ako naman, pag nakikinig ako ng beat, ang ginagawa ko talaga is na gumagawa talaga muna ako ng flow bago ko sisulatan.
0: Okay.
1: Ngayon, tinatapos ko muna yung beat na para sa akin. Kung verse lang ako dun or solo ko man yun. Saka ko siya gagawa ng sulat. So, kukompletuhin ko muna yung flow niya.
0: Uh-huh.
1: Yung mga sabog ng beat niya.
0: Okay.
1: Yeah, ganun siya. Ganun ko siya sinusulatan. Saka, lagi lang din akong totoo sa mga sulat ko. Kung
0: okay.
1: Anong naririnig niyo sa kanta ko.
0: Totoo lahat yun.
1: Ay nako.
0: Ay nako mga ka-vibes. Di ba kayo natatakot, dinuduro-duro na kayo ni Kenzo? Anyway, so when you write a certain song, as in natatapos mo siya on the spot. I mean on that same day.
1: Yeah, hindi ako nag-uwi.

0: ng trabaho.
1: Oo, di ba? Mas maganda kasi talaga yon. Parang kulang na lang. Gusto mo na din i-record at the same time at sabihin sa sound engineer na, ah, pakitapos na yan. Di ba? Tapos para matapos na, mapakinggan mo na, di ba? Ang ganda sa pakaramdam, ang sarap sa pakaramdam pag narinig mo na yung kanta mo. Right? Okay, so how about like for collaboration? Do you like to collab with someone or mas prefer mo yung solo ka lang?
0: Yeah, siguro gusto kong makakollab din yung mga ano eh. Para sa akin kasi ayoko makipag-collab sa tao kapag hindi ko siya kilala ng personal.
1: Ah, okay. So pag hindi mo pa talaga siya ka-vibes, ayaw mo makipag-collab?
0: Hindi ko siya ka-vibes. Magkano ba budget mo?
1: Ah, mga ganon! Okay. So may mga figures pala tayo dyan. Alright. But for example, is there a time na pag nagsulat ka, may umaano na sa isip mo na, ay, may, gusto kong ka-collab si ano eh. Parang hindi ko gustong solo ngayon eh. May mga ganun ba?
0: Oo, may ganun ako. May ganun talaga
1: ako. Walang pera-pera, ganun.
0: Yeah, wala.
1: Yeah, wala. Sino yun? Who was the last person on your mind na naisip mo? Ay, may dinuduro-duro kayo ah. O sige.
0: Oo, kilala niyo si Hela El.
1: Ay, ganun. Alright, okay. So, how do you approach naman?
0: Sa amin naman kasi, sa bilog naman namin.
1: Sa circle ninyo talaga.
0: Sa circle namin, yeah. Makikita naman ng bawat isa yung gaano kami kasi pag gumawa ng kanta. Kapag sinabihan mo naman sila na, oh, sulatan mo to. Yeah, di ka naman nila bibigoyin. Bibigyan ka nila ng lagpas pa sa expectation mo. Kaya di sila nakakasawang yayain gumawa ng kanta.
1: Yes, yes. I understand. Pero, Kinso, meron kasing point na like, for example, DJ Klee or Klee, tara, collab tayo today. May isa pa akong tema, ganyan-ganyan. Love song tayo. But unfortunately, wala ako sa mood. Diba? May mga ganong tendency. Diba? Hindi naman always nakamood tayong sumulat, nakamood tayong mag-rap. How do you do that?
0: Ako kasi...
1: Ayaw mo na titenga yung project?
0: Oo, sa totoo lang, ganun
1: as
0: talaga.
1: As much as possible,
0: yeah,
1: no?
0: As much as possible talaga. Gusto ko talaga ma-record siya agad.
1: Agad, agad.
0: Kasi... Tingin ko kasi pag ano, sa mga track na nagagawa mo, kapag hindi mo siya nare-record, nawawala yung init niya, nawawala yung paano mo siya i-spit sa
1: yung
0: mic.
1: Yung excitement mo na gusto
0: yung
1: mo talaga.
0: Yung energy na kailangan ng kanta, nawawala talaga siya.
1: Oo, tama, tama. Okay, so anyway mga ka-vibes, alright. Very fun yung ating topic with Kinso. So I will leave a hanging question about recording. Kasi this one is really tough. I mean, not every artist has the opportunity na mag-record or may studio. Diba? So anyway mga ka-vibes, commercial break muna tayo. And of course, magbabalik ang inyong Kikai and Kalingi DJ together with Kinso. Dito lang sa inyong number one Good Vibe Station, GV99.1.
2: It's 1:20 p.m. This time check is brought to you by RightMed.
3: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
5: Good morning, my dear plants!
6: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
5: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Summer is hot, but your temper doesn't have to be.
10: Mainit na nga panahon, mainit pa ang ulo mo, ka vibes?
11: Ay, nako!
9: Relax. Take a deep breath, cool your head, and keep the good vibes going. A Good Vibes reminder from GV99.1.
12: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
13: Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: It's Melee Francis

0: DJ Klee from GV 99.1, your good vibes.
1: And we are back, mga ka-vibes. Again, this is your Kikai and Kalingi DJ, DJ Klee, sa aking programang Midday Sesh together with Kainsel. And we had a hanging question earlier about recording naman. Right? So, how do you do or how do you record your song? Do you have like your own studio or like yung tropa, mga co-artist mo dito? Is may sarili na ba kayong studio? Or nakikistudyo kayo? Ganon.
2: Yeah, yung mga tropa dito, sila Aster sa si Mike. Cold-blooded.
1: Oh, shout may out. Studio sila. Okay.
2: Yeah, shout out sa All-Blooded.
1: Mm-hmm. Okay, so technically, when you're here in Pampanga, you do record songs sa Cold-Blooded Studio. Meron bang name yung studio nila? Or wala naman?
2: Siguro Cold-Blooded Studio.
1: Cold-Blooded Studio. So, in that studio, merong sarili silang sound engineer.
2: Yeah.
1: Okay. So, how about the beat itself? So, kunwari gusto mong gumawa ng kanta, paano yung beat? Nagda-download, nagpapagawa? Because way back kami before, we do it like talagang hinihimay-himay namin siya. Pero may mga tendency na ibang grupo din is nagda-download sila. Kasi wala silang, hindi naman everyone cannot make a beat itself. Diba? May kanya-kanya tayong taste ng beat. Alright, so how about you, Kainsel? How do you do your beat? How do you get your beat? Do you download?
2: May gumagawa kasi ng beat ko talaga eh.
1: Okay.
2: Si Yangso sa si Aster naman ang ginagawa niya naman yung tropa, Cold-Blooded din siya. Si Youngboy Aster. Ginagawa niya naman, nire-remake niya yung mga beat.
1: I see.
2: Yeah, and yung mga beat na napipili ko.
1: Okay. So parang siya yung nagfi-filter sa lahat ng beats na napipili mo. And then right after, when you record the song, siya din yung nagma-mastering and stuff. Yeah, okay. So, paano ba pumili ng beat ang isang Kainsel?
2: Gusto ko lang din. Gusto ko lang
1: bigating beat, ano ba? Paano ba yung mga palo?
2: May mga type kasi ng beat eh. Yung mga A$AP Rocky sa mga splurge yan. Mga trip na trip ni Kainsel yan.
1: Mm-hmm. Okay. Alright, so in that studio, nagpapaschedule ba or open lahat yan sa lahat or what?
2: Kapag hindi busy yung engineer.
1: Ayun. Kailan ba laging busy ang engineer?
2: Kapag nandiyan yung jowa niya.
1: Ay! Ganon! Nakakasira talaga minsan, no? Na joke lang. Anyway, alright. Paano ka gumawa ng kanta? May sarili ka bang way or like strategy on how you write your songs?
2: Yeah. Ang depende kasi talaga rin yan sa mood mo eh. Sa kasa nararamdaman mo yung paggawa mo ng kanta eh.
1: Mm-mm.
2: Sa akong totoo talaga sa sinasabi mo sa kanta, mas madali siyang gawin.
1: Tama. Based on your experience, mga ganon. No? Mas mabilis tayong sumulat sa ganon. Alright. Sige, meron pa ba?
2: Kaya yung iba, ganon yung mga sinusulat nila. Naririnig mo, pare-pareho na sila. Ginagaya na lang din nila. Kaya hindi kasi totoo, hindi sila totoo sa sarili.
1: Oo, yung parang nag-i-imagine pa sila ng parang one scenario to make that song. Yeah. Diba? Yeah.
2: Meron silang mga imaginary enemy sa isip nila.
1: Oo, tama. So, ano sa tingin mong masasabi mo ngayon sa rap industry compared before?
2: Ngayon, kaya kong buhayin talaga ng pag-rap ngayon.
1: Yes, tama. Mm-hmm. Pero depende talaga sa ano mo, diba? Sa, yung strategy mo on how you really... Parang ibebenta talaga yung sarili. Oh,
2: kailangan mo talaga
1: diba?
2: Siyang i-market.
1: Oh, yun. That's the right term. Pag i-market mo talaga siya. So, how do you market yourself as Kainsel?
2: Yeah. Bago pa lang din naman si Kainsel eh. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa ko sa kanya, yung mga event na parating, pinopost ko siya as reels.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, pinapakita ko sa mga tao na merong movement si Kainsel.
1: Mm-hmm.
2: Saka sa mga araw-araw kung paano ko pinapakita sa kanila si Kainsel na laging preparado lang pala.
1: Tama. Oo. Dapat parang ready ka lagi sa lahat ng laban. Pag may event doon, dayo ka lang, lapag ka lang, 'di ba? Okay. So, naniniwala ka ba, Kainsel, like for example, gumawa ka ng isang kanta and then pumutok yung kantang 'yon. Do you think na mas maganda na mag-rest ka muna kasi sikat na yung kanta ko eh. Or do you think it's much better to write more? Parang susunod-sunod rin mo siya. Parang sasabayan mo yung kasikatan nung song na nag-hit. Ganun ka ba or what?
2: Yeah, tingin ko kasi DJ ano siya eh. Yeah, kung may puputok man na kanta ko, ano siya eh.
1: May puputok na kanta. Okay.
2: Yeah, ano siya, hindi rin siya pwedeng sugod ka lang din ng sugod. Mm-hmm. Right timing lang din talaga.
1: Oo, tama.
2: Para sa akin. Mm-hmm. Ngayon, kung mayroon ka mong pumutok na kanta, piliin mo din yung mga ilalabas mo na susunod. Kung, siyempre sasalain mo na, may pumutok ka na kanta, dapat susundan yun ng heat track ulit.
1: Okay.
2: Kasi siyempre, kung maglalabas ka ng wala lang din.
1: Wala. Okay, walang
2: mangyayari.
1: Parang naka, ano lang siya, naka-alalay lang, di ba?
2: So, para sa akin, dapat nakalatag na lahat ng gagawin mo. Kung sakali mo may pumutok na kanta, lahat ng ibabato mo sa kanila.
1: Exactly. Na, meron ka ng like plan B onwards. Diba? Hindi yung mag-iisip ka pa lang pag pumutok na to, 'di ba? Kasi di natin malaman, like for example, gumawa ka ng kanta ngayon, magugustuhan talaga ng mga tao, 'di ba? All right. So, can you give like short message lang? Gusto mo na ba tong sagutin or yung dream collaboration muna or like your inspiration sa pagra-rap? Ayun na muna, 'yun na muna.
2: In dream collaboration ano man, syempre yung iba nagawa ako na kasi.
1: Ayan. Mag-mention ka naman sino ba yung mga 'yan? Yeah.
2: Sila si Suay, sila Southside Shorty. Sila Gab, yan. Sila may mga collab na rin naman ako sa kanila, wala naman akong inaano, pero gusto ko talaga mga collab si SD Kid.
1: Oh, okay, I see. Do you think possible naman 'yon?
2: Para sa akin, syempre.
1: Okay. Positive lang, 'di ba? Okay. Kane, so, if aayaan kita na gumawa tayo ng isang love song, kaya ba ni Kane so gumawa na love song?
2: Kaya.
1: Kaya 'yan. Sige. All right, short message na sa mga baguhang artists. Do you have like any message para sa kanila?
2: Sa mga baguhan, may mga mayayabang na.
1: Ay, oo, na may mga iilan. I do agree. Oo.
2: Yeah. Galingan niyo lang ng galingan.
1: Oo. Parang hindi niyo sabi mo kanina, sasabihin mo on air. Na-joke lang. Okay, sige, go ahead.
2: Yeah, galingan lang na lang ng galingan. Yung mga yabang niyo, lagay niyo sa ayos yan.
1: Exactly.
2: Yung diba? Mga tapang niyo, gamitin niyo sa tama.
1: Oo. Real talk lang yon mga ka-vibes.
2: Kasi maraming bagong rapper ngayon na kung sino-sino ang tinitiri. Dinidis ba?
1: Yes, exactly. I do agree. Because there were like, here, especially in Angeles City, there are a lot. Kasi marami na ako na-encounter ng mga artists, which is really overwhelming for me. Kasi lumalaki yung circle ko as an artist. So nakikilala ko yung mga bago and stuff. So there were just like, I have comments as well. Diba? Yung may mga rappers na hindi nila kilala yung mga nauna. Hindi nila, you know, the respect itself. Diba? Alright, so yun lang yung message mo sa mga baguhan. Yun lang.
2: Yeah, ilulugar lang naman nila.
1: Ilugar at sulat lang ng sulat. Diba? Hanggang mapagod at mag-record na sila. Diba? O sige, mga ka-vibes, bago natin ipi-play yung song ni Kane. So it's an unreleased track and actually it was a really nice song. Kasi kanina, bago ko ginagawa yung aking program sa Midday Sesh, ang ganda-ganda ng beat niya itself. So I think let's go ahead. Very quick lang to, Kane. So let's do a fast talk challenge. Bago natin i-play. Para after natin i-play yung kanta ni Kenzo, mag-ano na tayo, shout out sa ating mga Facebook friends. Alright. Oh, are you ready?
2: Chocolate.
1: Ay, wala gano'n. Wala pa. Ako yung DJ dito. Baka lights off, lights on tayo dito, ah. Ayokong masabunot, ah. Sayang yung hair ni DJ Clay. Ah, sige, let's go, Kenzo. Rap o buhay kalsada?
2: Rap.
1: Eto, pag-ibig o pera?
2: Love.
1: Love talaga, alright. Fame or peace?
2: Peace.
1: Gabi o umaga? O madaling
2: gabi.
1: Araw?
2: Gabi.
1: Okay, gumagawa ng kantang mag-isa o may kasama?
2: Mag-isa.
1: Mag-isa. Solo track or collaboration?
2: Solo.
1: Mic or cellphone?
2: Cellphone.
1: Mabilis na flow o mabigat na bitawan?
2: Mabilis na flow.
1: Mabilis na flow. Okay. So, may nagawa ka na bang mabilis na flow sa mga kanta mo? Yeah.
2: Meron.
1: Okay, one more challenge tayo. Five lang to, real quick, para mapiplay na natin yung song mo. Maskara. When you say maskara, when you heard maskara, what comes to your mind?
2: Kung pag sinabi kasi nating mas, minsan yung iba, may mga tinatago lang talaga sila sa mukha.
1: Mysterious itself.
2: Yeah, mysterious talaga siya. Pero kung pagdating kasi sa pag-rap, may mga gumagawa talaga na ito.
1: Mm.
2: Para sa akin, ang gusto ko, kaya lang din ako nagmaskara. Yung iba, yung sa kanila kasi, wala kasi silang ano eh, wala kasi silang meaning yung pagmamaskara nila eh. Sa akin naman kasi, totoo lang yung sinasabi ko at may mga nadadamay. Kaya,
1: yeah. Oo, diba? So, sabi ko, one word challenge, pero talagang parang in-sentence mo na, no? Okay, so, when you say mass mysterious. Okay, next, rap.
2: Rap?
1: Rap. Pag anong sinabi rap? Nating rap, ano?
2: Yeah, pag sinabi ko,
1: pag kasi, sinabi kong rap, hobby yon. I also considered as my hobby.
2: Buhay ko siya, ganun.
1: Yon, life. Okay. Buhay.
2: Buhay.
1: Rap. Girlfriend.
2: Siyempre.
1: Siyempre.
2: Ano? Ano bang specific natin?
1: Buhay. Pag sabi mong buhay, what is it? Like, for example, me, singing. Ganon.
2: Siyempre, buhay kong pag-arap sa pagmamahal sa mga
1: parang count, ano
2: na,
1: lang.
2: Mga paligid sa akin.
1: Yes, mga tao sa paligid mo. When you say DJ Klee.
2: Yeah, malupit siya.
1: Malupit siya. Okay, GV99.1.
2: Yeah, thank you, GV99.1.
1: Good vibes lang palagi.
2: Yeah, good vibes lang palagi.
1: Alright, mga ka-vibes, I'm sure gusto nyo rin nang mapakinggan yung kanta ni Kane Sir. Pero of course, bago yan, magta-time check muna tayo. It's already 1:40 p.m. and that time check is brought to you by BioFlu. Alright, so I'll be playing the song of Kane Sir. It's unreleased track. Pa. So, may ano ka ba dito, like a short introduction or like short background about this song itself?
2: Yeah, ang ginawa naman niyang kanta na yan, freestyle talaga yan. Shoutout kay Ron Mael sa Akay Nuevo.
1: Okay, so freestyle. Ano yung pinaka-tema niya itself? Meron ba siyang ano?
2: Kayabangan.
1: Ah, oh, kayabangan daw. Okay. Ah, sarap gumawa ng kanta ng kayabangan. No? Yung mga may dinidis ka, di ba? Gusto mo ba yung mga ganong kanta?
2: De, sa akin naman, real shit lang.
1: Ah, real shit lang lahat. Alright, okay. So mga ka-vibes, I'll be playing the unreleased track of Kane Sir. Just keep it locked in. Dito lang kami mga ka-vibes ha. Para makita niyo si Kane Sir at si DJ Klee. Just keep it locked in. Sa yung number one good vibe station, GV99.1.

0: That was the unreleased track of Cancer. Medyo wala pa yata ang title yung ano na yun, no? Diba, ang ganda ng beat, mga ka-vibes. Ang ganda ng beat niya. Sino gumawa ng beat na yun?
1: Tropa lang rin.
0: Tropa. O, sige. Alright, I'll give away to you, Cancer, if you want to plug any events, guesting, or any social accounts na gustong ipa-follow or kung saan mo nilalagay yung mga... Nilalagay? Kung saan mo pinopost ba? Yun ba yung tawang term? Alright, yung mga songs mo.
1: Yeah, actually, wala pa talagang release si Kainso eh.
0: Okay.
1: Wala pa talaga siyang track
0: o, na pa-follow ka niya sa ano, Instagram, yeah, sa Facebook, sa TikTok.
1: Follow Kainso Mad sa IG, sa Kainso sa Facebook.
0: Alright. So, as is lang siya, Kainso, C-A-E-N-S-O, correct?
1: Yeah.
0: Alright, so magbasa na tayo, Kainso, ng ating mga... comments right here. Shout out, hi Chen, thank you so much for watching. See you next month. Naka-line up na kayo ha. Hi. Sige, you can, ay sorry, ikaw na muna mag shout out. Sige, ako na, kasi ako naman talaga DJ dito eh. Ako muna, no? And then, sorry. Yon, we love you, sabi ni, ano, Kuya Peach. Hello DJ Klipa, shout out po. Jomar De La Cruz, shout out to you. Aaron Mendiola George, my guy. Franzine Jane Palad, go kuya, magandang buhay, Chen. LJRM, yeah, shout out.
1: Shout out kay LJ.
0: Mm-hmm. Si Rafael Aldana, shout out as well. Si Michael Garcia, good afternoon DJ Klee, pa-shout out to my loving wifey, Beth Garcia, and pa-shout out po to Saldana fam of San Isidro, Nueva Ecija, and Garcia fam of Valenzuela, Santa Rosa, Nueva Ecija. Shout out po sa inyo dyan.
1: Shout out sa girlfriend ko, kay Chris and Lorraine.
0: Ayan, hindi talaga niya pinatawad. Hello po sa girlfriend ni Kainso. Hope to see you soon. Uuwi ba dito yon? Mapapakilala ba dito yon kay DJ Klee?
1: Hindi siguro.
0: Hindi siguro, malabo. And si Corazon Palad, ang galing mo. Sana galingan mo pa, apo. Sisikat ng kanta mo. Maniwala ka sa akin.
1: Para love you, nanay ko.
0: Ayan. I forgot to ask, Kainso, how about the level of support of your family?
1: Yeah, alam naman nila na ginagalingan ko sa lahat ng ginagawa
0: palagi.
1: Ko.
0: Palagi, oo, palagi.
1: Totally silang support. Ayan, shoutout kila sa mga pinsa ko dyan, sa mga tito ko. Yeah, kilala nyo na kung sino. Hindi ko na kayo isa-isain.
0: Mm-hmm. Meron pa ba? Yung mga nasa harapan mo, baka nakalimutan mo.
1: Eh, shout out kay AJ. Sa ILL.
0: Parang sit-sit na mo. Alright, wala na ba? Wala na ba nakalimutan? Baka may nakalimutan pa.
1: Yung hari ng Pampanga yung mga yan.
0: Okay, sila ba yung mga ano dito? O sige. Alright, anyway, thank you very much, Kainso. And I think that's all for today, mga ka-vibes. Thank you very much for watching our live. And we'll see you again next week for another set of guests. Thank you so much, Kainso, and for taking time to have you in my program.
1: Thank you, DJ.
0: Thank you very much, mga ka-vibes. So anyway, magko-commercial break muna tayo. And yeah, shoutout sa ating 22,000 listeners right there. Maraming salamat po sa pag-tune in. Alright, so anyway, magko-commercial break muna tayo. And yeah, just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
2: Summer heat check ka vibes, stay fresh.
3: Pepe, anong summer heat check? Baka shower check? Masyadong nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
2: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991. And look for our pinned post.
7: Mga suki! Order na!
8: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Ikatapos ng anim,
15: magtago na kayo.
14: Hoy, hindi ganon.
15: Ay, paano ba?
14: Hanggang 6, papuntang 9.
15: 6 to 9 p.m.
14: 6? Hanggang 9? 6 to 9?
16: This is After 6.
14: Kasama si DJ Dada, the real Masharap, the real Mapambitin. At si DJ Nina, ang nag-iisang Nina Nais. Every Wednesdays and Fridays, tandaan, After 6. Don't miss out.
17: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

magsasawa dahil ikaw lang ang nag-iisa at wala nang ang iba. Kaya sana sabayan mo akong tumanda dahil ikaw ang

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
10: Wait, a Water Lantern Festival in the Philippines? No flights, no hotels, just pure

Kevibes, do you like the feeling of this hot summer? Ako kasi, hindi ko masabi kung oo o hindi. Kevibes, ako nang iyong makakasama. Ako po ang kayidang yung kapitbahay ni si Kakay sa inyong number one Kevibes station, GB 99.1.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melee Friends.

0: shopping ka lang. Upo lang ako dito, dala tong bag mo.
1: Mas gusto mo ba tong order ko?
2: Oh, sige, balik tayo.
0: Ga, mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera ko, pera mo yun, syempre.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: We are GV 99.1.
1: Making you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, your Kid Five. All right. Wow. Maganda si DJ Dada. Hindi ang gabi.
2: Charit.
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes na nandyan? Parang hindi ako sanay sa sarili ko. Na nabuo ko yung week na to. Na nandito si DJ Dada talaga. Oo. Kaloka. Minsan lang natin makumpleto, mga ka-vibes, ang week ni DJ Dada. Pero ayun na nga, since nandito tayo ngayon, today it's a Friday! Biyernes ngayon, mga ka-vibes. At welcome sa programang After 6. Yes, mga vibes, after 6. Pero ako na lang mag-isa ngayon. Wala na si DJ Nino.
3: Aray nako.
1: Ayun na naman. Sanay naman ako maiwan. Sabi nga nila, people come and go. Wow! Biglang binigyan ng hugot. Pero yun nga mga ka-vibes, matibay pa rin naman tayo. Walang makakatibag kay DJ Dada. Ako lang naman ito, ang inyong mashurap na DJ, the real me, the real mashurap, the real mabambiti. DJ Dada on air. Siyempre mga vibes, samahan ninyo kayo alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Tatlong oras tayo magtatawanan, magkukulitan, pero walang iyakan. Awal mag-iyakan, lalo na Friday ngayon. And mga vibes, today it's May 8, 2026. Uy! May na ngayon! Isang buwan na lang, bermans na. Kaloka, napakabilis ng panahon! Oh, kamusta naman yung mga listeners natin dyan? Yung mga avid listeners, yung mga bagong listeners. Kamusta naman

0: jeepney driver, mga pasahero, tricycle driver, bus driver, driver ni Mr., driver ni Mrs. Uy! Kamusta naman ang lahat? Ingat-ingat po sa pagbabiyahe, kung saan man papunta. At yung mga naka-private vehicle dyan, ingat-ingat naman sa pag-apak ng gasolina. Alam niyo naman, mahal ang diesel. Pero ang balita ko, next week magmumura ang diesel. Ang petrolyo. Sana nga, di ba? Para hindi na siya ganon kasakit sa bulsa. Oy, may nagtatanong mga kabais. Bakit daw wala si DJ Klee? Uy, sorry. Hindi naman talaga kami tandem ni DJ Klee, mga ka-vibes. Siya ay nag-sit-in lamang. Sinubukan lang namin magsama on air. Pero napakasaya! Buhay na buhay! Ang inyong mga radyo noong kasama natin si DJ Klee. Pero ang sarap ng usapan, di ba, noong Wednesday. Speaking of usapan, mga ka-vibes, kung gusto nyo makipag-usap, makipagkwentuhan kay DJ Dada, syempre maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numerong 0906-516-4466. Ay, charis, mali. Napaghahalataan eh. 0908 pala siya. Hindi 0906. 0908-516-4466. Ayun. And 0967-069-5768. And also, mga fans, you can follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Just simply search us, GV991. And also, mga kabais, meron din kaming Signal TV, channel 306. Kahit saang lupalot ka ng Pilipinas, basta meron kang Signal TV, channel 306, mapapakinggan ang GV99.1. O, kompletuhin na natin yan kung wala ka naman sa Pilipinas at may gusto kang pakinggan sa GV99.1. Meron kaming MixLR, mga ka-vibes. Just download MixLR or sa inyong Safari, Google, or Chrome, o kung ano man yan. Basta meron kang data or Wi-Fi, mapapakinggan ang GV99.1. Perfect! Kompleto, rekado! Wala nang reason para hindi kayo makinig ng GV99.1. O, eto, pahapiyaw sa ating mga texters. Hello po, DJ Dada. Life is not a matter of chance. It's a matter of choice. So choose wisely. Hehe. Pa-play naman po ako ng Halo kay Ube. Salamat po, galing kay Transporter. Ano hugot mo, Transporter? Ang agang hugot naman yan. Oh, sabi pa dito. Oy, DJ Dada Cool, absent yan. Hindi, nandito talaga ako. Kahit wala na si DJ Nina, dyan ka naman. Sama mo na lang si DJ Klee, bagay kayo. Inaabangan ko kayo. Ako nga pala si Kuya Dude. For request ng kantang Halika Na, Lika Na. Ayan, hindi kami pwede magsama ni DJ Klee kasi medyo hindi kami magkaano sa schedule. Pero malay nyo, di ba? Manifesting! Hoy! Pero grabe naman yung requested song na Halo kay Ube. Hinalo kay Ube naman yan! Galing yan sa Sex Bomb. Pero sige, ipapatugtog natin yan since Friday ngayon, mga ka-vibes. Upbeat music tayo! So kung mag-request ka ng song, upbeat music, no mellow music, bawal muna ang senti-senti mo. Oh, it's already 6:42 p.m. sa buong Pilipinas. And this This Time Check is brought to you by Walter Mart. Tayo na muna yung magbabalik commercial at tugtugan, mga ka-vibes. So once again, my name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang After 6. Only here on GV 99.1, your ka-vibes.
1: Protect yourself from sunburn, ka-vibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: I have headache, I have body pain.
3: Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ah.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
3: Oo, oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: This song is brought to you by
8: Walter Mart. Sarap maging mom!

0: 14 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. And I'm still here, DJ Dada. Anyway, mga ka-vibes, hello sa inyo. Welcome back to my program After 6. At meron pa tayong halos isang oras para magsasama-sama dito. At may gusto akong itanong sa inyo, mga ka-vibes, di ba? Ako ba'y maganda? Charing! Hoy, hindi! Pero yung question natin ngayon, medyo mapapaisip ka nga talaga, mga ka-vibes. Actually, pati ako medyo napaisip dito. Meron ako nakita isa sa online na nakapagtanong nito and naisipan ko or naisipan namin na itanong sa inyo. Diba? Eto, mga ka-vibes, kung bibigyan ka ng pagkakataon, bibigyan ka ng 5 million pero dito ka na sa Pilipinas habang buhay. O mabibigyan ka ng opportunity na mag-for good sa ibang bansa. Ayun! So kung gusto nyo sagutin, mga ka-vibes, 0906 or 0908-516-4466 or 0906-769-5768. And hello! Sa aking kapatid na si Kuya John Bien Mercado. Wow, kompleto! And hello sa iyo, Kuya John. Thank you so much for taking care of our cars. Wow! Grabe naman yun! Maraming salamat sa pag aalaga sa mga sasakyan, motor. Siyempre, pati na rin na sa amin, sa mga magulang natin. O, diba? May pag-ganon. And also, advance Happy Mother's Day to our mother, na si Sylvia Mercado, and to my sister, na si Cowen Santa Cruz. And kay Tita Mila, advance Happy Mother's Day din. And sa aking lola, na si Lola Emeteria, Happy Mother's Day. At ayun, ingat-ingat sa pagda-drive. Maraming salamat sa pag-deliver ng sasakyan dito. Nakipag-exchange. Parang ano lang, damit lang palitan, ganon. Anyway, mga ka-vibes, eto, dumako tayo sa ating mga texter. Sabi dito, hello, kumusta ka na, DJ Dada? Kakabukas ko lang ulit ng radyo ngayon. Request naman ng kantang Pangako by Cushie. Maraming salamat. Sorry, I can't play that song right now. Because today it's a Friday, so upbeat music tayo ngayon. Okay, mga tugtugang pangkalye, ganon. So if you want, request ka na lang ng ibang kanta, okay? Galing naman ito sa isa pang texter kay Gretchen ng Porac. Good evening, pakiplay nyo naman po ang Perfect Strangers by Jonas Blue. Okay, sige, yan, pwede yan. Ipiplay natin yan later. And mga ka-vibes, kung gusto nyo sumagot, go lang ha. Walang tama o mali sa ano natin ngayon, sa sagot para sa ating question for tonight. And later on, around 8:35 p.m., tayo magla-live on our official Facebook page, GV99.1. Another one, good evening po, DJ Dada. Pwede po bang mag-request ng Yeah by Chris Brown? Ayan, I think na-play ko na yan kanina. Ayan, if I'm not mistaken, yes, na-play na natin ang kantang Yeah. And also, we have our caller for tonight. Hello, good evening. Hello, it's me you're looking for. Parang atang, di ko alam. Paano yon? Hello? Hello? Hello? Ayan.
1: Hello, DJ?
0: Yes, hello. Naririnig mo na ba me?
1: Yes. Good evening.
0: Good evening. Wow, I like your voice.
1: Ang tagal ko na since nakatawag ako ulit, DJ Dada.
0: Uy, ngayon ka palang ulit nakatawag. Ay, matagal ka na tumatawag sa akin, ganon.
1: Alam ko, nakailang tune in ako sa'yo, DJ. Pero last year pa ata yun or 2024 pa ata.
0: Oh my God! Ang tagal na ya. Grabe. Long time no see. Pero hindi pa talaga kita.
1: Yes, long time.
0: So long time no here, ganon. Anyway, Joshua, kamusta ka naman?
1: Good, good, PJ and ikaw, how's your day?
0: Yeah, okay naman, good, good. Yeah. Eto, may tatanong ako ha, baka hinaharot-harot kita dyan. May jowa ka ba? May asawa? O ano man?
1: Jowa, PJ, partner.
0: Ah, partner. Okay, sige, respect na lang dun sa partner mo, okay? Baka naman kasi sabihin nyo, nalanti ka na naman, DJ Dada, ganun. Diba? Hindi naman salosa ang iyong jowa.
1: Well, selosa DJ, pero syempre, it really depends on the situation, diba?
0: Ayoko na.
1: Ay, okay, ganun.
0: Hindi, o, sige na, ito na. Wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Meron kasi tayong question tonight. Narinig mo
1: ba? Go ahead, DJ. Go ahead. Ano ba yung mga katanungan mo? Wag lang math.
0: Hindi. Diyos ko, hate ko din yung math. Don't worry. Hindi math yung itatanong ko sa'yo. Yes, bimbe. Sorry. Ayan, ito ang tatanong ko. Feeling ko familiar ka naman sa question na to or nakita mo na sa social media. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, bibigyan ka ng 5 million pesos, pero dito ka na sa Pilipinas habang buhay. O mabibigyan ka ng opportunity na mag-for good sa ibang bansa. Anong mas pipiliin mo?
1: Ako, DJ, and to our listeners, this is my opinion. Kasi may business ako dito sa atin, sa Pampanga. So, I wouldn't travel abroad dahil I'm very lucky to have the opportunity na mag-grow dito sa business ko and nag-scale ako dito sa business ko. So, going back to your question, I wouldn't even, hindi ako pupunta ng ibang bansa. I'll stay here. Kasi I know, with that money, DJ, kaya akong palakihin yan.
0: Wow! Perfect! O, diba? Kasi kapag naging stable ka na dito sa Pilipinas, yun nga, good yung pagbibusiness na yan. Pag nakuha mo na yung everyday na expenses, may sumusobro.

0: pa. Talagang, di ba, mapapa I love Philippines ka na lang talaga.
1: Correct, correct. Pero DJ, ah, yung 5 million na yan, DJ, alam naman natin parehas, mabilis lang maubos yan.
0: Exactly.
1: In the wrong person, ha?
0: Yeah. Exactly.
1: In the wrong person.
0: Oo. Actually, yung 5 million na to, kung hindi mo siya alam paikutin, kung hindi mo siya ipagbibusiness, di ba, wala din mangyayari. I mean, may mangyayari, pero alam mo yun, yung parang one day millionaire ka lang, hindi ka tulad yung pinag-invest mo siya ng business, may everyday income ka or every month income ka, stable, hindi ka na mahihirapan, ganun. Okay na yun, pero kung gagastusin mo lang sa mga luho mo, wala kang maitatabi, wala din mangyayari. Diba?
1: Correct. Tama yan, DJ. No, tama yan. Kasi ang hirap naman na, alam mo yun, like let's say for example, ganito lang yung kinikita mo, tapos bigyan ka ng 5 million, so instant million. Siyempre,
0: yes.
1: On their end, sa isip nila na parang, ay, may 5 million na ako, I can do whatever I want. Pero
0: yes,
1: siyempre,
0: exactly.
1: In the wrong hands of the person, mabilis maubos yon DJ, if you don't know how to manage your finances.
0: Yes, exactly. Knowing din dito sa Pilipinas kung gano'n nakahirap o kamahal ang cost of living natin dito, di ba?
1: Correct.
0: Nakakaloka. Alam mo yung, halimbawa, sumasweldo ka ng 20,000 monthly. Diyos ko, kulang pa yun.
1: Wala yung DJ. Pag nabasag na yung 1K mo, dire-diretso na yan, DJ.
0: Exactly! Lalo na kapag nagsasasakyan ka, tingnan mo yung petrolyo ngayon, napakahirap na. Diyos ko po.
1: Correct, DJ. Well, let's put it this way, DJ. Ang mga yumayaman lang, alam mo na yun, nasa politika lang.
0: Exactly! Perfect! Kuha mo! Oo! Tumpak! Ganon. Diba? Alam mo yung mga, sorry po ha, sa mga nasa gobyerno dyan, pero real talk lang po, diba? Sila lamang yung umaangat. Yung may position talaga, like alam mo yon, yung may bosses ganun. Pero kung JO or kung contractual ka sa isang government, wala din mangyayari. Diba?
1: Tama yan, DJ. And share ko lang sa mga listeners natin.
0: Sige,
1: kasi
0: go.
1: Ako nag-travel na ako sa bansang Japan.
0: Okay.
1: So
0: yeah.
1: Yon DJ, if mapapansin mo talaga, huling-huli na talaga yung Pilipinas. Kumbaga, we're talking about, ano, yung, alam mo yun, yung technology, ganun.
0: Yes.
1: Diba? So, yung train nila doon, yung way of life talaga nila doon, high-tech na talaga sila. Kumbaga, if ko-compare mo sa atin, talagang malayong malayo na talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang. Yun lang yung nakakalungkot na parang, tayong Pilipino, we love our country, pero ang hirap mahalin dahil sa nangyayari.
0: Yes, exactly. At alam mo, yung Pilipinas, madami tayong, mayaman ang Pilipinas, actually, pero parang hindi alam gamitin ng mga tao or ng mga nakaluklok. Diba?
1: Tama yan, DJ.
0: Parang mas advanced pa nga tayo sa mga ibang bansa, ibang country, diba? Halos nakikipagsabayan tayo sa Japan, pero grabe, ang hirap mabuhay dito sa Pilipinas.
1: Yep, pero yan yung sad reality talaga sa atin dito sa Pilipinas, DJ.
0: Yes, exactly. Ang hirap mahalin ng Pilipinas. Kaya hindi natin masisisi yung mga ibang tao kahit graduate sila dito, kahit college graduate sila dito, umaalis sila ng
1: Correct.
0: Pilipinas. Diba?
1: Correct. Tama.
0: Kasi sa ibang bansa, kahit na nag-ano ka, anong tawag doon yung nagtatanim ka sa farm o kaya yung, anong tawag doon yung nagpipitas ng mga gulay, ng mga prutas, ang taas ng sahod nila.
1: Tama. Eh, dito sa atin, DJ, alam naman natin, for example, nagpipitas ka ng gulay, below minimum ka pa, diba? Tapos ang mahal pa ng biga.
0: Yes.
1: Diba?
0: Dito sa Pilipinas, kung sino pa yung mga farmers, sila pa yung mas mahirap.
1: Correct,
0: diba?
1: Correct. That's why we can't blame them, DJ, if may opportunity sa ibang bansa, lumilipat
0: yes.
1: talaga sila.
0: Yes, alam mo yung may-ari ka na ng lupain, di ba? Yung ikaw na may-ari ng palayan na yon, pero yung kinikita, not enough pa din talaga.
1: Tama, DJ.
0: Anyway, grabe, ang sarap ng usapan, ha? Grabe naman.
1: Napahaba tayo sa usapan,
0: yes,
1: DJ.
0: Yes, pero I'm so proud of you na meron kang stable business dito sa Pilipinas, di ba? Na hindi mo na kailangan
1: yes,
0: pang
1: DJ.
0: Umalis ng bansa para mamuhay. Oo.
1: Yes, pero syempre, DJ, opinion ko lang naman yun na, sa mga listeners natin. Kasi
0: yes.
1: alam ko kung paano ko palakihin yun. Pero syempre, for other people, I would understand na if your opinion is that you're graduate tapos gusto mo talaga mag-ibang bansa dahil ang baba talaga na sahod,
0: yes.
1: which is the reality that's really happening here na kahit, alam mo yun, cum laude ka man or sumakum laude ka man, board passer ka, pero ka-enter mo talaga sa isang company, parang kasahod mo nga lang yung call center or what
0: exactly.
1: eh. So, we can't blame them, DJ, if gusto talaga nila pumunta na ibang bansa, di ba?
0: Yes. If you don't mind, ano kasi pangalan, Joshua, ano yung parang

0: Oh, may nakaka-relate
1: lang.
0: Sa'yo. Isa na kami doon ng partner ka, fiancé ka. Wow! So, nasa,
1: thank you so much, DJ.
0: Yeah, so nasa 5 years na yung business mo, am I right?
1: Tama din.
0: Oh, grabe. In fairness, congratulations.
1: Of course. And part of that, DJ, is shoutout ko na lang din yung mga employees ko, DJ, na, you know, even though na napakainit ang panahon ngayon and alam ko na nagde-deliver kayo dyan, you guys know na I appreciate each and one of you guys.
0: Wow, yes. So, i-appreciate natin yung mga hard work na ginagawa nila para sa atin din yun.
1: Correct, diba? Correct. Lalo na si Mang Ben, DJ, yung security guard namin sa warehouse. Mm-hmm. Kasi yung radyo niya, sira. So, iisa lang yung napapakinggan niyang radio channel, which is GV99.1.
0: Ay, perfect
1: naman! Sumakto pa talaga! Sira kasi yung, alam mo yung button na pang-ikot?
0: Yes!
1: So, nakastay lang talaga siya sa 99.1 eh.
0: Gusto ko yan! Perfect! Huwag mo nang ipalipat yung channel or yung, yung station na yun, in fairness. Uy, pero grabe, thank you so much. And nakarelate din ako dun
1: sa business. Of course, you're very welcome, DJ. Okay lang ba mag-request ng song, DJ?
0: Sure! Sige, go! Ano yun?
1: Sige. I'm not sure if you can approve this, DJ, pero gusto ko, I would love to request yung Save Your Tears by The Weeknd.
0: Save Your Tears!
1: Yun.
0: Okay, sige, ipi-play natin yan later. Uy,
1: yun,
0: pero,
1: thank you so much,
0: wait
1: DJ.
0: Lang, last question. Ilang taon ka na para may idea yung mga avid listener natin or yung mga tagapakinig natin?
1: 26 ako, DJ.
0: 26? Ooh! 26, pero grabe ng stable ang business, ha? Grabe, good. Oo,
1: well, syempre, DJ, may ups and downs tayo sa business. Hindi lang talaga nakikita ng mga tao, diba?
0: Eto, hulaan ko.
1: Mm.
0: Malaking impact sa'yo yung pagtaas ng petrolyo.
1: Oh, yes. Correct, DJ. Oo, alam mo yan. Lalo na nasa trucking business tayo, di ba?
0: Yes! Ay, grabe. Nakaka-stress. Parang minsan gusto mo na lang huminto. Ganon. Pero hindi
1: tama,
0: pwede
1: tama.
0: Kasi meron tayong mga employee na, alam mo yun, sabihin na natin, binubuhay. Kasi kung hihinto
1: correct
0: tayo sa operation, paano sila? Diba? Ganun.
1: Correct.
0: Kaya hanggat kaya,
1: DJ
0: tuloy pa rin.
1: DJ up times, diba?
0: Yes. Kaya hanggat kaya, tuloy pa rin ang laban. Ganun.
1: Of course. Thank you so much, DJ, ha?
0: Yes, thank you so much, Joshua. Grabe, ang sarap na usapan.
1: Alright.
0: Marami-rami.
1: Have a good day, DJ. Thank you.
0: Have a good day. Thank you so much. Ayun, mga ka-vibes. Dapat nag-live na tayo, diba? Oo. Dapat live na natin yung usapan namin ni Joshua. At least, meron siyang may sense ang usapan namin. So, kayo mga ka-vibes, kung nagbe-business kayo, ganun, or nag-i-start pa lang kayo sa business, ituloy-tuloy nyo lamang yan, diba? Try nyo at least 1 year ang business ninyo, diba? Hindi yung months pa lang nakikita mong matumal, ay hihinto na kayo. No. Hindi dapat ganun. Dapat talagang pagtsagain mo ang isang business hanggang dun sa makuha mo yung mga tao. Kung anong klaseng business man yan, mga ka-vibes. Pero grabe ha, at the age of 26 year old, nakapag-tayo na siya ng isang business. At may kakilala din ako ng ganyan, na, diba? Ayan, GB Shadow kay Joven Angeles. Same! Ilang taon ka nga ba? Nung nag-start, 23, ayun, at the age of 23, nag-start din siya. Actually, pandemic din yon. Yes. So, same tayo ng year, Joshua. 5 years na din yung business na yon. Anyway, yeah, let's move on, mga ka-vibes. It's already 8:30 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. And later, siguro, iano na natin. Sige, around 8:45 p.m. dun tayo magla-live. Kasi medyo napahaba yung usapan namin ni Joshua. So, kung gusto pa din yung sumagot sa question natin, which is ang, kung bibigyan ka ng pagkakataon, bibigyan ka ng 5 million pero dito ka na sa Pilipinas habang buhay, o mabibigyan ka ng opportunity na for good or mag-for good sa ibang bansa. Pwede kayong tumawag o mag-text 0967-069-5768 or 0908-51 0916-4466. And later on, mga ka-five, sa ating official Facebook page, sa GV99.1, magla-live tayo. See you there! Tayo na magbabalik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada. Keep it

akin ka lang. Yes. Selfish kung selfish. Wow. Anyway, mga kabayan, hello po sa inyo. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Hanggang kailan tayo mag-good evening? Yes, good evening to each and everyone. Hello po sa inyo, mga kabayan. We're live on our official Facebook page, GB99.1. Hello! Ayan, sa lahat po ng mga nakikinig dyan, mga tune in! Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. It's me, DJ Dada. So bago tayo mag-umpisa, mga ka-vibes, please do share our live on our official Facebook page, GV99.1. Pero bakit ganun siya? Okay, hintayin natin siya, mga ka-vibes. But anyway, it's already 8:46 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. So we still have 14 minutes para magchikahan dito sa ating programang After 6. Sa lahat ng mga kaka-tune in dyan, mga ka-vibes, meron tayong question tonight, which is ang... Bibigyan ka ng pagkakataon, bibigyan ka ng 5 million pesos, pero dito ka na sa Pilipinas habang buhay. O mabibigyan ka ng opportunity na mag ibang bansa, pero ito'y for good na, diba? Kaya, ano sa tingin nyo, mga ka-vibes? Please do share your insights at 0967-069-5768 or 0908-516

0: Facebook Live, mga ka-vibes. And now, we're live on our official Facebook page, GB99.1. Hello po sa mga lahat namang viewers, mga listeners, on air and off air. Hello sa inyo, my name is DJ Dada, ang inyong masyurop na DJ, the real me. The real masyurop, the real mapambitin, ang nag-iisang. Kaya't sundan mo aking... Sasabihin ko sana, hindi na nais, nakakaloka na sana yung kay DJ Nia. Ayan, tayo na lang po mag-isa ngayon. Hindi na po natin kasama si DJ Klee and si DJ Nina. So mag-isa po ulit si DJ Dada sa programang After 6. Share ko muna yung live natin, mga ka-vibes. At nakalagay dyan kung ano yung question natin ngayong gabi. Nakalagay sa ating caption. Kaya kung may gusto kayong isagot, i-comment nyo lamang yan at itawag sa ating hotlines or text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Kanina, mga ka-vibes, meron tumawag sa atin si Joshua. Avid listener din siya ng GV99.1. At ang sagot niya, mag-i-stay na lang siya dito sa Pilipinas kasi meron na siyang stable business dito sa Pilipinas. Pero depende pa rin yun sa inyo, mga ka-vibes, kung ano yung sa tingin ninyo ang mas maganda, diba? Walang tama o mali sa sagot ninyo. Kaya go, go, go. No judgment, okay? Pati ako mamaya ako sasagot, mga ka-vibes. Gusto ko munang marinig ang inyong mga kasagutan. Oh, diba? So sige, habang naghihintay tayo ng mga calls and comments at text, mga ka-vibes, basahin natin yung mga text messages. Galing ito kay Mami Pines! Hey, Mami Pines! Welcome back to my program! Grabe na, miss kita, Mami Pines! Long time no see! Kala ko iniwan mo na ako ng tuluyan. Grabe. Hindi pa pala. Kala ko lang yun. Oh, sabi ni Mami Pines, good evening, sexy lady DJ Dada. Miss you. Happy weekend. Kindly play the song Angel by Robbie Williams. Shout out to Boss Julie Bernard, to all Divinians. Thank you and God bless. From Mami Pines. What's up na lang if pwede kaya non-blonde. Tama ba yun, blonde? Thank you. Ayan, welcome, Mami Pines. Uy, Mami Pines, feel free to call ha. Pwede kang tumawag sa atin. Good time lang pala. Hindi kita tatarayan. Promise. Sasagutin ko din yung call mo. Mm-mm. Mabait na ako ngayon. Hindi na ako pasaway. Batang pasaway pala. Uy, hindi ah. Hindi ko naman tinatarayan si Mami Pines. Baka kala ninyo. Ayan, shoutout sa 9,000 viewers natin for tonight. So, ito, magbibigay ako ng insights or magbibigay ako ng short answer para sa question natin tonight, mga ka-vibes. Na kung bibigyan ako ng pagkakataon na bibigyan ako ng 5 million at mag-forgood ako dito sa Pilipinas or magkakaroon ng opportunity sa ibang bansa na mag-forgood ako. Actually, mahirap eh. Mahirap pumili. Kung ako siguro, mga ka-vibes, yes, katulad nga ni Joshua, diba? Kung meron na tayong stable job, stable business dito sa Pilipinas, why not, diba, na magstay dito sa Pilipinas? Kasi iba pa rin talaga kapag nasa bansa mo ikaw, diba? So, kung bibigyan ako ng pagkakataon na mag-ibang bansa na for good, siguro, big, no na. Pero dati, gusto ko, oo. At kailan lang parang nalilito na naman ako na gusto ko na naman mag-abroad, gano'n. Kasi nga, ang hirap mahalin ng Pilipinas. Pero yun nga, kapag alam mong stable ka na dito sa Pilipinas at nandito yung mga mahal mo sa buhay, go for it! Okay, we have caller. Hello, good evening!
1: Hello, ma'am!
0: Nagulat ako! Nakakaloka! Hello sa'yo!
2: Hello.
0: Kitang-kita sa live kung paano ako nagulat. Grabe. Grabe. Grabe naman kasi yung pag-ano mo. Oo. O anong pangalan? Kainin.
2: Ayun nga, mga pala si Kuya Dudes.
0: Kuya Dudes, grabe naman Kuya Dudes. Oo. So kamusta naman si Kuya Dudes?
2: Ito lang. Okay lang po. Okay lang.
0: Yes, Kuya Dudes.
2: TNDS.
0: Ano daw?
2: TNDS, ma'am.
0: Ano yun?
2: Hello?
0: Hello,
2: ma'am.
0: Yes.
2: Hello.
0: Ano ibig sabihin nun?
2: TNDS, ma'am. Dreader. Slow?
0: Yee! Medyo slow tayo doon. Sorry na, ma'am. Medyo slow tayo doon. Oo. Eto na, sige. Anong sagot mo sa question natin tonight?
2: Kung ako yung tatanungin mo, dito na ako sa Pilipinas. Wala akong balak pumunta sa
0: ibang bansa. Bakit?
2: Parang homesick ba? Ganun. Siyempre, nandito na yung pamilya ko. Tsaka...
0: Uy, pakihinaan yung radyo, nag-feedback tayo. Sorry.
2: Ganyan kasi ako ka-loyal, ma'am. Nilalakasan ko pa yung ano, para...
0: Gusto ko yan!
2: Magamang, ma'am. GD kami, araw-araw. Kami yung mga kasama ko.
0: Perfect!
2: Ay, shout-out ko lang sa mga kasama ko, ha?
0: Shout-out
2: para sa mga kasama ko dyan. Kuya ko. Kung Falcon, si Kiko, si Jun Dison. Yan, magapon na ka... tune in at ako sa GB. Yes. Good vibes. Yes, ma'am.
0: Yes, thank you so much. Ayan, sige, since nasagot mo na ng kaunti ang ating question at nakabati ka na rin, bye-bye na. Ganun kabilis.
2: Mood swing?
0: Mood swing. Bipolar, ganun. Nakasagot ka naman din kasi. Ano pa gagawin natin? Nakabati ka na din.
2: Edi bye,
0: di ba? Choice lang. O baka may gusto kong i-request na song, baka maihabol pa natin yan.
2: Ngayon, ma'am. Yung na lang, ano, ma'am. Eyo.
0: Eyo, yun. Eyo.
2: Hindi.
0: Ano ba?
2: I said, Eyo. Hindi, yung kay Chris Brown.
0: Ano ba? I love you in the morning sun.
2: Eyo, you're the reason that hindi yun. Yung kay Chris Brown. Ano yung mga Chris Brown ba?
0: Tanong ko kay Chris Brown. Bigay mo nga sa akin yung number niya. Para matawagan ko.
2: Ang gulo, asaya mo ngayon, ma'am. Iba talaga pag may love life, ma'am.
0: Ay, naman.
2: Pumupuso.
0: Pumupuso. Araw-araw ng mga puso. Ganon.
2: Dati, laging, agalan ako. Kaya nakakaanang ganyan.
0: Ay. Alam mo, i-text mo na lang sino yung kumanta, okay?
2: Ha?
0: I-text mo na lang yung requested song mo at sino kumanta.
2: Ano, ma'am? Eyo, tapos Chris Brown yung kumanta.
0: Eyo!
2: Ganun na lang ako.
0: Hindi, na-play ko na kanina yan. Oo.
2: Ma'am, na-play mo na kanina.
0: Yes.
2: Bartender na lang. Yun na lang.
0: Bartender! Okay, sige. I-play natin yan later.
2: Sige, ma'am.
0: Okay, thank you so much. Ingat-ingat. Bye-bye. Okay. So, ayun. Ang gulo naman ng ano natin ngayon, color natin. Pero ang saya, diba? Oo. Ang saya niya kausap. Medyo nagulo lang tayo dun sa eyo. Pati siya, nalito na kung ano yung i-request niya. Anyway, eto dumako tayo sa ating mga comments, mga ka-vibe. Sabi naman dito ni Catherine Santos. Uy, kahit wala na si DJ Nina, Catherine, nandiyan ka pa rin, ha? Swift and DJ Dada, blooming ang sexy naman. Pag-play ng sinta ni Rob Daniel. Thank you and ingat. God bless. Ayun. Sorry, I can't play that song right now because today it's a Friday. So, upbeat music tayo ngayon. Okay? And another comment, sabi naman dito ni Erica Marie, DJ Jaja, ang pretty niyo po. It's Dada. Dada po! Hindi siya pwedeng maging Jaja. Kasi Dada ko lang ako eh. Paano kapag ginawa akong Jaja? Hindi. Ngayon na bahala kung ano sasabihin.
3: Aray!
0: pa, si She Gutierrez. Ang sabi naman ni She Gutierrez, hello DJ Dada. Pabati naman na 4-month-old baby na si Nisha Jaisley Reyes Vergara. Love Tita Bebe Shang. Ang hirap naman ang pangalan niya, Nisha na lang. Pinahirapan niyo yung bata, ha? Charis. Ayun, yun lang po yung mga naglo-loading sa screen natin. Oh, eto meron pa. Sabi ni Yashe, ako mag-i-stay ako sa Pilipinas kahit mahirap kakayanin para sa pamilya. Kahit may 5 million pa ako, sila ang priority at inspirasyon ko, yung family ko. Wow! O ganun naman kay Jeric Meya. Good evening po, madam. Shoutout po. Oh, sorry, hindi ko mame-mention ang toda na yan. Basta yung mga tricycle driver. At sa asawa ko na sa Christine Balboa. Salamat. Kalog is the best, DJ Dada. Yes naman. Kalog to the max. Ganon. Para everyday happy. So again, mga ka-vibes, ako yung sagot ko ay mag-i-stay ako dito sa Pilipinas kung bibigyan ako ng 5 million. Yes, kasi marami ka na pwedeng gawin dun sa 5 million na yon. Pwede ka mag-start ng business at pwede mo na rin pang support sa family mo, diba? So ayun, hindi lang naman kapag binigyan ka ng 5 million, wala ka nang pwedeng gawin. Hindi ka na pwedeng mag-business, hindi ka na pwedeng, alam mo yon, yung umisip pa ng paraan para mas palakihin pa yung binigay na 5 million na yon. And for me lang ha, ganun yung gagawin, mga ka-vibes. And iba pa din talaga kapag nasa sariling bansa tayo. Ayun. At kung bibigyan ko ng pagkakataon mag-ibang bansa, siguro for ano na lang, travel, tour, ganyan. Pero yung stay, siguro mag-stay tayo 1 year. Charis. Ayan, sa Japan na lang ganun. Kasi yung Japan, parang it's living like 2015 na sila eh. So yung super advanced na yung mga tech nila, super equality na yung mga gamit nila, super quality na yung mga bansa, kung ano man na something na ginagawa, diba? Kahit hindi pa ako nakapunta sa Japan, maraming nagsasabi na Japan is one of the best country. Wow! So that's it, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa lahat ng mga tune in, lahat ng mga nakinig, lahat ng mga nag-comment, nag-text, tumawag sa atin, at nakisama at walang umiyak. Wow! Ayun, sana may natutunan kayo sa araw na to, mga ka-vibes. At sana naging happy kayo, sumaya kayo sa ating programa. Abangan niyo po ulit ako next week on Wednesday, mga ka-vibes. Again, dito sa programang After 6 with DJ Dada. And mali niyo mag-re-program tayo, diba? Just let me know kung meron kayong maisasuggest, mga ka-vibes. Kung may gusto kayong gawin natin or alam niyo, ideas na pwede niyong ibigay. Let me know. Okay! And that's it for tonight. Maraming salamat, mga ka-vibes. Sabihin ko, nakalimutan ko kung ano sasabihin ko. Basta yun na yun! End life na tayo! Netsaring! Thank you so much, mga ka-vibes! And once again, my name is DJ Dada. Dito naman yan sa programang After 6. Always take care and enjoy the rest of the weekend. Love, DJ Dada! Bye!

rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita, pero ikay tuloy pa rin sa pagdida. Sa akin, ikay sa akin, walang iba, mahal, ikaw lang talaga. Pex man, pwede pakis ka sa panga. Sana all, sana true. Pinapurente mo ang puso ko na para kang si Pikachu. Whoa!